a las 8 6 te pone Omaga. Magandang umaga mga kabandido. Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM band ng DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Sa oras tayo magbabalitaan at mag-aaralan ng mga isyu na bumabalot sa ating

ng Kamara, hindi dahil sa impeachment vote kay Vice President Sara Duterte. Style nyo. PNP naka-alerto sa mga posibleng bagong ICC warrant of arrest. Supreme Court huwag pangunahan. Pagpapatupad ng ICC warrant, kinwestiyon ng kampo ni Senador Bato de la Rosa. Tutukan sa Senado, may resibong hindi scripted. Executive Secretary Ralph Recto hinaina ng kasong plunder dahil sa PhilHealth funds. Pagtatanggol sa West Philippine Sea, suportado ng 76% Pinoy ayon sa survey. Bentahan ng sasakyan bumagsak sa 24.6% dahil sa mataas na presyo ng langis. Yan po ang mga paksa natin ngayong umaga. Pag-aaralan at himay natin ang mga ito, pero bago ang lahat ng yan, as usual. Maayos nga tayo na upo para mas maganda-ganda porma natin. Sa ulat panahon, ang TROW o Sabsaban ng Low Pressure Area o LPA ang nakakaapekto ngayon sa silangang bahagi ng Mindanao. Ulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat ang mararanasan sa Zamboanga Peninsula, Bangsamoros, Oksarjen, Lanao del Norte, Misamis Oriental at Palawan dahil sa Sabsaban o TROW ng southwesterly wind.

Baste na undeclared martial law sa panahon ng panunungkulan ng kanyang ama na si dati Pangulong Rodrigo Duterte. Nauna rito tahas ang sinabi ni Mayor Baste na sumasailalim umano ang bansa sa undeclared martial law kahit walang formal na deklarasyon. Wala, ayun na naman niya. Diba? Talagang is the same.

Naka-alerto naman ang Philippine National Police o PNP sa posibleng paglabas ng mga panibagong arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC laban sa ilang lokal na opisyal. Ayon kay PNP spokesperson Jean Fajardo, naghahanda nang ang pulisya sakaling may ilabas pang warrant ang ICC lalo na't matapos ang kang issue kaugnay ng paghahanap kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sinabi rin sa PNP na susundin nila ang anumang direktiba ng Department of Justice at kikilos ayon sa umiiral na batas. Nauna nang sinabi ng Malacanang na nais ng gobyerno na agad ipatupad ang mga susunod na ICC warrants upang maiwasan ang mga pagkaantala o pagtakas ng mga subject ng warrant. Kasalukuyang hinaharap ni De La Rosa ang warrant ng ICC kaugnay ng umano'y crimes against humanity na konektado sa war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.

Sinabi naman ng Malacañang na maaaring agad na ipatupad sa Pilipinas ay ipinalabas sa arrest warrant ng International Criminal Court o ICC kahit pa walang pag-aproba mula sa lokal na korte. Binigyan din ng Administrasyong Marcos na ito ay natiling ginagabayan ng batas at due process. Sa isang panayam, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na ang posisyon ng gobyerno sa ICC.

0: Road pa kaming ipamimigay.
1: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
0: Si Kuya Ricky
1: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
0: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
1: Basta Radyo Bandido. Bandido!
2: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices.

Ito na, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating balitaan, huntaan, balitaktakan at kulitan. Saan ba tayo? Ah, ito na. Nilinaw ng Supreme Court na wala pa itong pinal na desisyon sa pangunahing petisyon ni Ronald De La Rosa kaugnay ng jurisdiksyon ng International Criminal Court sa Pilipinas. Ayon sa Supreme Court, ang naibasura pa lamang ay ang hiling ni De La Rosa para sa temporary restraining order. Ilalabas pa umano dapat kahapon ang mga opinyon ng mga mahistrado kaugnay ng nasabing motion na naglabas ng paglilinaw ang korte matapos kumalat ang mga pahayag na tila may pinal ng ruling. Inaasahan namang magkakaroon ng mga bagong kasunduan ng Pilipinas at Japan sa larangan ng defense, trade, investment at human resources sa nakatakdang state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, binanggit ng ni DFA spokesperson Annalyn Ratonel na kabilang sa pangunahing pag-uusapan ni na Pangulong Marcos at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi ang kooperasyon sa maritime security, defense, economy, energy resilience at iba pang emerging sectors. Tatalakayin din ng dalawang lider ang mga regional at global issues kabilang ang development sa Pacific region, ASEAN at sitwasyon sa Middle East. Nakatakda rin makipagpulong ang Pangulo sa mga Japanese business groups at miyembro ng Filipino community sa Japan. Bagaman tumanggi ang DFA na pangunahan kung ano-anong mga specifics na kasundo ang malalagdaan, kasama rin sa state visit ang courtesy call ni Pangulong Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos kina Emperor Naruhito at Empress Masako sa Imperial Palace. Ito ang kauna-unahang state visit ni Pangulong Marcos sa Japan mula ng maupo sa pwesto. Kasabay nito, ginugunita ngayong taon ng Pilipinas at Japan na 70th anibersaryo ng normalisasyon ng diplomatic relations ng dalawang bansa. Agad naman, pinakilos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Social Welfare and Development na magtungo sa Angeles City, Pampanga upang tulungan ang mga biktima ng gumuhong gusali. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatsalian, kabilang sa prioridad na tulungan ng ahensya ang mga survivor, construction workers na nawalan ng trabaho at mga pamilya na apektuhan ng insidente. Magbibigay ang DSWD ng 10,000 pisong cash assistance para may agarang magamit ang mga manggagawa at kanilang pamilya, lalo na't marami sa kanilang nawalan ng tirahan at gamit matapos ang pagguho. May nakalaan ding livelihood assistance na nakakahalaga ng 15,000 pesos hanggang 20,000 pesos bukod pa sa burial at medical assistance para sa mga nasawi at nasugatan. Sinabi rin ng kalihim na karamihan sa mga construction workers ay mula pa sa ibang probinsya, kaya sisiguraduhin ng ahensya na may tulong sila matatanggap bago makauwi. Sa pinakahuling tala, apat na ang kumpirmadong nasawi, habang 16 pa ang nawawala matapos gumuho ang 9 na palapag na gusaling under construction noong Linggo. Naglok-lok naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng bagong Commissioner ng National Commission on Muslim Filipinos. Ito ay matapos italaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Masideng Marohomsar Salik sa nasabing posisyon kapalit ni Giling Mamonjong. Batay sa appointment papers, ipinagkakatiwala ng Pangulo kay Salik ang nabanggit na posisyon sa ahensya. Nakasaad din sa dokumento na manunukulan si Salik sa komisyon hanggang March 7, 2030.

0: 'Di ba ganun? Pero ang iba yung level naman kasi yung parang pagbibigay mo ng honor kung halimbawa talagang I deserve na deserve. Mm-hmm. Yung mga ganun ba? So yun lang, panawagan ko kasi ang dami ko nakikita mga batang nagtatakbuhan sa restaurant o nagsisigaw tapos yung magulang nagse-cellphone lang. Paminsan alam mo yun, natitempt na ako, pinipigilan lang ako ni Attorney Carlo na gusto kong sabihin yung magulang na yung anak mo. Alam mo yon, 'di ba, yung anak mo. Kasi 'wag ganoon. Ang weird kasi natin paminsan, 'di ba, yung parang hinahayaan natin na yung wala tayong pake sa iba. Katulad niyan, pati sa eroplano. Kasi ako, may anak rin ako, no. Alam natin, isang bagay nagpapatahimik sa kanila ay tablet.
1: Tablet.
0: Tama ba? Bibigyan mo ng tablet. Tablet. Pero naman, either paggamitin mo ng headphones or hinaan mo yung volume.
1: Oo. Oh.
0: Kasi hindi naman ako natutuwa, nagde-date kami ng asawa ko, eh Cocomelo nang naririnig ko.
1: Cocomelo diba? Talaga, no?
0: Cocomelo nang naririnig ko dyan, sa gilid ko. Yung,
1: sira ba ang ambiance?
0: Nasisira yung ambiance. kasi ganun eh. Alam mo, ang ingay eh. Cocomelo, ganyan-ganyan, tan-tan-tan-tan. Tapos, di ba, parang papakaromantic ka. O kaya, parang paminsan, di ba, yung mga pagod sa trabaho, gusto mo lang mag-unwind, di ba?
1: Magpahinga. Diba? Yung tahimik lang na habang iniinom mo kung ano man yung inumin na binili mo sa restaurant.
0: Di ba, gusto mo magpahinga. Tapos naririnig mo si Miss Rachel. ayun, parang ano eh. Kaya, alam mo, paminsan marami tuloy, ano ko rin yung iba na gusto nila, yung ba sa eroplano, di ba? May iba, gusto nila may certain area, hindi pwede yung mga bata. Although naiintindihan ko na may iba kasi ito yung iyak na iyak, naranasan natin yan. Pagsanggol yan, kasi sa eroplano, no?
1: Hindi talaga, ano, may iwasan ang mga sanggol talaga yun.
0: Talagang yun, ilalakad-lakad mo pa. Ano, alala ko nun eh, pahirapan eh, palakad-lakad ka kasi nga.
1: Kailangan mong patahanin. Oh.
0: Pero Attorney Carlo, may nakita ko sa eroplano nun nung galing tayong Korea, hindi man lang niya pinapatahan yung anak niya, nagse-cellphone din rin lang siya. Sabi ko, ano ba naman to? Alam mo, parang buong flight, awang-awa ko dun sa katabi nila. Alam mo, imagine mo yung buong flight na 4 hours.
1: Ano?
0: 'Di ba? Tapos puro iyak ng bata naririnig mo.
1: Mm.
0: 'Di ba? Ako naman naawa ako sa bata kasi ang sakit sa lalamuna umiyak ng ganun. Ba't hindi pinapatahan ng nanay? Kasi 'di ba bilang nanay pinapatahan natin pag umiiyak. Hindi yung parang wala, hinahayaan niya lang tapos sumi-cellphone siya. Pasensya, naglalabas ng mga sama ng loob, 'di ba? Alam mo 'yan, isa sa mga pet peeves ko rin yung sa elevator.
1: Ah, yung malakas kulub,
0: na kulub na nga kayo dun sa loob. Kung magpatok, manood ka ng TikTok mo, ang lakas-lakas. Alam nyo po ba, pag mga ano po yung mga ganyang places, kulub, o kaya kahit yung mga public places, let's say, di ba, ito pa, naghihintay ka sa ospital, di ba?
1: Oo.
0: Kabang-kaba ka kasi may sakit ka, hindi mo alam kung ano ng sakit mo, di ba? Tapos bigla may nanonood ng parang ano, yung mga
1: TikTok nila doon na, eh.
0: Ang lakas!
1: Oo.
0: Pag ganyan po kasi, shared space tinatawag, may kasama kayong ibang tao, dapat ano tayo, mindful. Alam niyo po, huwag niyong gagawin yan sa Japan. Talaga ang sama ng tingin sa inyo. Kasi sa train nga eh, if you're going to take a phone call, pupunta ka dun sa may dulo doon kasi nakakabulabog ka nga sa mga tao. Eh sa atin, kaya walang ganyan. Kaya nga nung nasa Japan tayo, nandun tayo sa isang restaurant, may narinig akong malakas.
1: Sabi mo, Pilipino yun. Ikaw,
0: Pinoy yan, no? Pagting ko Pinoy. Nakakahiya eh. Kasi ino-observe siya ng mga, di ba, mga tao.
1: Doon.
0: Ayaw nilang makaabala kasi ang mga Hapon po masipag magtrabaho. Overtime ng overtime. Mm. So paminsan sa train, yun yung panahon ng nagpapahinga sila.
1: Konting dip lang, di ba?
0: Di ba? Tapos ganyan pa.
1: May TikTok na malakas.
0: May Pinoy na gano'n. Talagang alam, nahihiya paminsan ako pag ganyan nakikita akong super pasaway o nakikita akong parang nag-iiwan ng kalat. Alam ko yan eh. Alam mo yung style nating Pinoy? Yung mga paiwan-iwan lang sa upuan. Di ba? Yung ganyan. Ay, sorry. Ayan. Yung sa upuan, yung nag-iiwan ng kalat. Ayun ba lang. Alam mo yung nakita ko, naghintay ako sa
1: daming hugot ni Attorney Nikki. Oo,
0: yung sa airport. Alam mo yung inang hakbang lang naman yung trash can.
1: Hindi na tinapon, iniwan na lang sa upuan.
0: Iniwan sa upuan. Oo, sabi nga. Ko, oh my God, sabi ko, bakit tayo ganito paminsan? O pasensya na, alam nyo namang may mga panahon tayo na mahilig tayo magganyan. Sa inyo ko lang naman nilalabas yung masama ng loob ko. Okay, bumabati dito si Rico Rashon. Good morning, Attorney Carlo Nicolas, na fresh at boyish ang aura.
1: Uy, thank you.
0: At Attorney nakikinibig na this time, she looks like Sofia Vergara. Oy, gustong-gusto ko yan. Diba? Type na type ko talaga rin yung fashion
1: doon. Ganda-ganda nung model na yung artista na yun, nun. Diba?
0: Sabi niya, nice seeing you both sa programa niyong Buhay at Mataas. Thank you so much, Rick.
1: Thank
0: palagi,
1: you.
0: Alam mo, tuwing Tuesday, palagi mo ko pinapangiti. Uh-oh. And thank you for that. Si Jaime Samoya Bernante, sabi niya, good morning mga tropang Buhay at Mataas. Level up.

0: ating abogada at abogado, very cool ang mga aura.
1: Oo, diba?
0: Thank you so much. Bakit very cool ba aura natin? Ano eh, sabi ko sa inyo, pag ako nasa-stress, mas kumakapal yung makeup ko. Eh, magbibigayan na po kami ng 13-month pay this week.
1: Ayan, mabilis nga ang panahon, di ba? Binabanggit mo kanina. O, ayan.
0: Ayan, sa stress
1: na
0: ako.
1: Para sa mga nag-aabang ng sweldo yan, malapit
0: kasi
1: na po.
0: Kasi nagko-compute ako. Sa mga empleyado ko, huwag kayong mag-absent para accurate yung computation ko ng 13 month, no? Alam niyo po, ang 13 month is due pa yan ng December 25. Mm-mm. Pero pwede naman pong partial magbigay kayo. Tulad ng ginagawa ko, nagbibigay ako ng sa end of May
1: kalahati,
0: ng partial.
1: Ano?
0: Hindi kalahati. Prorated.
1: Prorated.
0: Partial na 13-month pay. Kasi alam ko naman na sa June enrollment.
1: Oo, makakatulong po yun.
0: Diba? So, anhin mo yung isang bagsak mo sa December 25. Eh, kailangan mo na nga ng June. So, binibigay ko yung prorated. Pwede nyong gawin po yun. Diba? Ganyan. At saka para hindi rin sobrang bigat sa'yo pagdating ng December na ang laki-laki na ibibigay mo. So, yun ang ginagawa ko. So, sa mga empleyado ko nakikinig, huwag kayong mag-absent para makompute ko ng tama ang 13-month pay ninyo.
1: Oo,
0: ha?
1: Diba?
0: Okay. O, sige, simulan na po natin. At ni Carlo, pakibasa ang tanong ni Anonymous.
1: So, galing kay Anonymous, good evening po. Paano po kung may kinakasama na ako tapos may anak ako sa una, dalawa? Nagsustento naman po yung ex ko pero kulang po yung 1,000 per week kasi yun na po yung binibigay niya sa dalawang anak niya. Pwede po ba akong magpadagdag ng sustento sa kanya kahit may pamilya na akong iba? Pahayad na lang po identity ko. Maraming salamat po.
0: Ganito Anonymous, no? Kahit naman may iba kang pamilya, kasi ang basihan ng suporta in this term, no, sa sitwasyon mo ay dugo.
1: Mm-hmm.
0: So kahit may iba ka ng pamilya, eh anak naman talaga ng lalaki, obligado siyang sumuporta. Pero again Anonymous, re-remind kita, ang obligasyon magsuporta sa anak ay joint sa iyo at ng tatay.
1: Oo.
0: Ha? Hindi lang yung tatay. Sa totoo lang ako, tatanungin mo yung binibigay 1K a week. Kung minimum wage earner po yung ex-boyfriend, okay na yun.
1: Mm.
0: Kasi kung 4,000, ibabawas mo sa isang sumesweldo ng let's say 17,000, malaki na yun. Diba? Yung bawa, pag uwi mo, ano bang naneneto ng isang minimum wage earner? Usually naneneto niyan
1: siguro?
0: Mga 16 siguro. 16. O iawas mo yung 4,000.
1: Mm-mm.
0: Magkano matitira? 12. Pamasahe pa niyan, pagkain pa niyan sa papuntang opisina. Medyo talagang sagad-sagad. So ako ha, parang okay na yun. Pero pwede ka pa rin namang manghingi kahit may iba ka ng pamilya. Pero tandaan mo, meron ka rin obligasyon. Hindi lamang ang lalaki. Ha? So buti nga nagbibigay yun sa'yo eh. Yung iba nga hindi nagbibigay, ito imagine 1,000 per week.
1: Mm-hmm.
0: Nakakatulong naman yun, di ba? Sa pang, kumbaga, wala naman po again, paulit-ulit kong sinasabi, walang mathematical formula na pine-prescribe ang batas kung magkano ang bibigay. Ang sabi lamang, ang pangangailangan ng nanghihingi at ang kakayanan na nagbibigay.
1: In fact po, kahit po magka-decision po yung korte tungkol po sa halaga ng support, hindi po ito nagiging final. Pwedeng pataasin,
0: pwedeng bagu-baguhin,
1: or pwedeng pababain, depende nga po dun sa dalawang aspeto na nabanggit ni Atty. Nikki.
0: Okay, basahin ko dito isa pang tanong galing kay Anonymous. Good afternoon po, Atty. Magtatanong po, may naipatayo po kasi na bahay ang papa ko po nung buhay pa. Tapos nung namatay siya at may naiwan na utang sa asosasyon, mama ko na pong nagbayad. Ngayon po, ang title po ng bahay namin ay walang pangalan po. Gusto po ng mama ko ibenta sa ngayon ang bahay. Pero ayaw po naming dalawang magkakapatid. Ang gusto po niya ay ibenta ang bahay, kukunin ang kalahati ng parte at ang kalahati ay papapartihan namin magkakapatid. Paano po kaya yon, attorney, kung maibenta niya po kahit ayaw namin? Attorney Carlo.
1: O Anonymous, ganito. Kasi yung nanay mo talaga, may party talaga siya doon.
0: Opportunities. So yun po ginagawa namin. And nakakatuwa naman po. Wow, 8 awards ako.
1: O, diba?
0: O, diba? Nagmayabang na ako dito.
1: Sir Optimist International Passive, diba?
0: Of course, maraming salamat at congratulations din sa aming Governor Marivic Paras, no? Na talagang gumabay sa amin ng dalawang taon. Matagal po maging presidente ng Sir Optimist, 2
1: dalawang
0: years.
1: Dalawang
0: taon. Eh. Gumabay sa amin at very successful po yung ano, yung aming district conference. Alam mo, social, merong hipon.
1: Uy.
0: Nung isang ano namin, parang lunch yata, tapos may as in, ang sarap ng pagkain sa EDSA Shangri-La kasi, social naman kasi.
1: Social.
0: Oo, tapos ang ganda ng program, masaya. Natutuwa ako kasi buong Pilipinas po yun. So, doon kami nagkita-kita ng mga kumbaga kapwa Sir Optimist ko. So, congratulations sa Sir Optimist Philippines at Sir Optimist Pasig, no? Sa mga accomplishments na way patuloy ang ating mga programa para bigyan ng oportunidad ang mga kababaihan at mga batang babae. Kasi alam nyo po, alam natin yan, eh hanggang ngayon,

0: Meron pa rin talagang discrimination at meron pa rin kakulangan ng oportunidad, di ba?
1: Para sa mga kababaihan.
0: So, alam nyo kasi meron ako nakausap, no, yung sa isang sa public school teacher. Sabi niya, alam nyo yung gumagraduate daw, iilan lang ang nagka-college na babae. Kasi ang ibang magulang, ang tingin nila, pag babaeng anak, wala, mag-aasawa rin naman yan eh.
1: So, hindi nila
0: pinapatuloy. Hindi nila pinapatuloy mag-aral.
1: Sayang.
0: So, wag gano'n, no? Akin naman, mga kababaihan, wag rin gano'n mag-isip.
1: Oo.
0: Yung parang kaya nga, eh, yung high school ka, nabuntis ka, o kaya graduate ka ng high school, feeling mo okay ka na mag-asawa. Hindi. Ipursong mo yung mga iyong pangarap habang bata ka pa kasi

0: at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Kami ang inyong abogado ng masa.
3: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
2: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
3: Nang
2: Ang Buhay at Batas.
3: Libreng payo ng abogado.
2: Solusyon sa problema mo.
3: Dito lang sa
2: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Nagbabalik po ang Buhay at Batas. Kami po ang inyong abogado ng masa. Ako po si Attorney Nikki De Vega.
2: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
4: Kung may katanong ng legal po kayo, magtungo po kayo sa Facebook page ng Ang Buhay at Batas at magpadala ng private message. Maari din po magtanong live dito sa amin tuwing Martes, 9 to 10 a.m. And don't forget, please like, follow, and subscribe sa aming Facebook, YouTube, Instagram, at TikTok. Andun po, marami pong ano tayo, mga solo episodes. Maiksi lang pong mga sagot sa inyong katanungan. And thank you so much po. I think ilan na po ba yung ano natin sa ating Facebook page? Tayo ay ang ilan ng ating ano followers, Attorney Carlo?
2: Facebook,
4: marami na, no?
2: Oo.
4: I think 204,000 followers.
2: Oo, diba?
4: Yes, thank you so much for that. At sa ating TikTok ay magto 200,000 na rin, tama ba?
2: Tama.
4: At sa ating YouTube ay magdi 300,000 na subscribers.
2: Nakatuwa.
4: Kinikilig naman ako sa inyo, mga katropa. Yan po ay ating samahan over the years since 2018. Oh, ganun na tayo katagal. Grabe, buti hindi kayo nagsasawa sa amin. Okay, at bago ang lahat, no, magkukwento din ako bago ako mag-ano. Nasa mood ako magkwento ngayon, pagpasensya mo na. Nung Friday po, first time ko sa buong buhay ko,

0: E di masunuri naman ako. Pero thankfully, maayos ko na-execute. Kasi sabi ko, kabog na kabog ako. Imagine, ang hirap pa rin ng buhay ng model. Hindi ka makakain, hindi ka makainom ng tubig.
1: Buong gabi, hindi ka nakakain nun, di ba? Kasi

0: po ako manood ng mga series-series.
1: Ay, oo.
0: Alam niyo yun, napupuyat kayo kasi tinatapos yung parang one episode na lang. Ikaw, hilig mo na ganyan. So, episode na lang.
1: Eh, pwede ba naman kasi yun? Nabibitin ka, diba? Tapos, 40 na minutes lang na may isang episode, pinakahuli na, hindi mo patatapusin.
0: Tapos, pag ako papailing na lang ako na ako, puyat na naman tayo niyan, kakapanood. Kaya ako, umiiwas na ako ng mga series-series. Gusto ko mga tapusan na lang na movies eh. Anyway, okay. Pakibasa yung next question galing kay Rhea.
1: O, galing kay Rhea. Good evening po, attorney. Gusto ko po sanang humingi ng advice regarding po sa taong pinagkakatiwalaan ko. Nung una naman, okay naman, smooth naman po ang transaction namin. After December 2025, nagbago na po. Puro lang po siya. Promise ng date and month. Ano po ang dapat kong gawin para mabawi po ang perang pinagkatiwala ko po sa kanya? Gusto ko po sana mag-file ng small claims, pero paano po ba yung proseso nun? Sana po mabigyan niyo po ako ng advice. Salamat po. Alam mo, Rhea, dalawang klase kasi ng yung pagbigay mo ng pera.
0: Oo, hindi nga, ko matukoy kung ano. Hindi ko maintindihan ano, eh. Sabi niya, pinagkatiwala. Ano ba yan?
1: Ito ba yung pinautang mo or in-invest mo bilang investment sa kanya, bilang partner niya sa negosyo? Kasi kung ito ay pinautang mo, tama yung hinala mo na small claims, pwede ito mag-apply. Ah, ito pa, mas madali ito, ang up to 1 million, kung higit doon ay hindi na siya papasok dun sa small claims. Pero kung below 1 million pesos, madali lang to, pumunta ka sa korte, kumuha ka ng forms, checklist lang. Tapos, checkan mo lang yung mga appropriate, lagay mo yung pangalan at kung ano man, bago ifa-
2: got trapped by heavy rain.

Di po ba? Maraming ano, maraming nagsasabing kailangan ibalik yung tamang dignidad ng Senado. Bakit ba? Bakit? Yung bandating dignidad ay masama. Masama ba yung dignidad dati? Oh. Sumama lang naman dahil sa flood control projects, di ba? Sa investigation ng flood control projects. Yun ang ano, tumbok natin kaagad. Nasa pool natin. Sumama ang imahe ng Senado simula nung magkaroon ng sabihin na lang natin medyo sablay. Sorry for the word. Sablay na direksyon ng pag-imbestiga sa flood control projects. Tapos merong comedian nangyayari diyan sa loob ng Senado. Oo. May mga napasok ba yan mga komedyante? Sino bang comedian diyan, dating comedian sa Senado? Yung dating Senate President Tito Soto, sino pa? Sino pa mga nag-play na maging komedyante? Si Senador Binoy ba ay nag-role play ng paminsan-minsan may komedya din siya, di ba? Sino pa? Si nababanggit natin kasi yung mga naging showbiz personalities, ano po. Nangunguna diyan si former Senate President Soto. Buti na lang, huminto na yata, nag-ceasefire na si Tita Carmen. Si Ate Carmen, tawagin siyang tuta, ano po. Si Lito Lapid, oh, showbiz personality. Si Idol Pinuno, pinunong Lito Lapid. Si Binoy, sino pa ang artista diyan? Wala na. Wala nang gumanap sa ano. Pero napansin ko minsan, teka nga pala, nakalimutan natin na naging senador, bigla na lang bumulaga sa ano, sa social media kahapon. Walang dilit iba kundi si dating senador Francis Tolentino. Aba, paparamdam, malapit-lapit na yung 2028. Re-res back yata si siya ang unang tinawag na Tol, di ba? Tolentino kasi. Although si Robin Padilla, Tol din tawag natin diyan dahil Tol! Yun ang ano niya eh. Kasanayan niya. Pag kasi nakapag-aral tayo diyan sa BS Criminology, ang tawagan ng mga classmates diyan, Tol. Utol. Sa criminology. Alam natin, graduate yata ng BS Criminology si Senator Robin Padilla. Ako rin. Ako rin ay graduate sa BS Criminology.

0: Diba, sa loob ng Senado, may comedy ba? May comedy. Iba-iba yung basa ng taong bayan sa nangyayari sa Senado. Ano po? Una, yung change of leadership. Nagkagulo. Pero nagkagulo talaga kasi nga ang daming bitter. Tingin natin, wag na po kayong tumanggi. Ang dami po naging bitter sa nangyaring change of leadership. Eh kaya, itong bagong leadership sa pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano, marami talagang humihingi ng panalangin dyan. Pati si Senate President Cayetano, humihingi ng panalangin, ipanalangin sila. Dahil day one pa lang, lahat na ng paninira at pagbibigay ng mga maling opinion, maling spekulasyon sa leadership ngayon ay ibinabato na kay Alan Peter Cayetano. Ibinabato na sa bagong majority. Ganun ba yun? Para bang Sara Duterte? Anybody but not Sara Duterte for 2028. Ganun palagi. Or anybody for the Senate but not Alan Peter Cayetano. Bakit? Bakit? Una, napag-isip-isip ba ninyo na una may plus factor kagad na si Senate President Alan Peter Cayetano ang magiging Senate President. Ang unang-unang plus factor, yung positive effect ng pagiging SP ni Senator Alan, ay pagiging abogado, di ba? Kasi nag-convene na yung impeachment court. Kung hindi abogado yung head judge, yung presiding judge, di ba, baka magkalat. Komedyante pa dati, yung dating Senate President. Di po ba? Yan ang palaging sinasabi na One Bull graduate. Graduate ba? Graduate sa One Bull University, yung dati. Yun na nga po. Ang binabanggit kong umiikot sa Senado ngayon na nagkakaroon ng komedya ay yung kunyari ay spur of the moment. Yung parang napag-usapan lang, nagkukwentuhan lang, at paano kaya? Possibility. Di ba? Para magkaroon ng charter change. Baguhin ang konstitusyon. Yan ang last last hurrah diyan sa Senado. Sa tingin ko lang, paano mangyayari yan? Kailangan din ng numbers game diyan. Boto rin. Majority pa rin. 2/3 votes para makonvene yung Constitutional Assembly o Constitutional Commission? CONCOM? Para ma-initiate yung charter change. Time is running past. So, mabilis ang very fast yung panahon. At Mayo ngayon, Mayo 27, 28, yun na. Election na. Gusto nila daw dyan sa charter change ma-extend yung termino nila. Pero may mga legal luminaries at mga previous luminaries in the legislative body nagsasabing yung incumbent hindi magbe-benefit kapag nagkaroon ng charter change, yung extension of terms. Paano yan? Kasi yan ang huling baraha nila, yung sinisilip nila na possible na hindi sila habulin ng susunod na presidente ng Pilipinas pagdating ng 2028. At kapag hindi...
1: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes.

0: RJ Patro.
1: Alas 10:33 na po ng umaga dito sa ating Tuesday episode ng RJ Patrol. Sabi nga nila, you cannot do away with your shades. Sorry po, kasi yun ang aking trademark. Hahanapin po ng aking mga colleagues yung shades kapag hindi ako naka-shades. And ako po yung dakilang pistolero ng bayan. Shooting shades po ito. Hoy! Shoutout tayo si Ma'am Ina Gray andyan. Good afternoon, Sir Angelo D.V. Almonte. Thank you for your support, Ma'am Ina Gray. Shirley Uy Ang. Good morning, Sir Angelo. Thank you for your support, Shirley Uy Ang. Good morning, Ma'am Ina Gray. Sino bang nagpababa ng dignity ng Senado? Itinigil nila hearing sa malaking korupsyon ng bansa. Di ba ayaw ni Soto at Lacson na mag-hearing? Tama po. Parang pinahinto nila yung hearing ng nakanganga yung taong bayan. Period na, sabi ni Senator Ping. Ma'am Ina Gray, dun sa issue na pinupush ni Senator Ping Lacson at Riza Ontiveros si Senator Win Gatsalian na maging Senate President, sabi ni Ma'am Ina Gray, plastic king ang tatay niya. Anong dignity ang sinasabi niya? Plastic king po yung katawagan sa tatay ni Senator Win Gatsalian. Si Plastic King William Gatsalian. Yun po tatay niya. Oh, si Ma'am Ina Gray, ang minority ang walang dignity. Puro sila press release na walang katotohanan. Puro pasaring na walang katotohanan at mga hearsay ang press releases nila. Tama po kayo, Ma'am Ina Gray. May tama po kayo. Thank you, Maring Merlin Jorge. Thank you. Mag-celebrate na tayo dyan. Post-celebration kay Mommy Ellen Mangotara. Birthday party! Birthday party! My report, Senator Jinggo Estrada at Senator Marco Leta, nahalal na Vice Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Report ng DCRJ reporter, Jojo Sikat. Jo.
2: Naihalal ng Senate Majority Black sina Senator Jinggo Estrada at Senator Rodante Marcoleta bilang Vice Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee na siya magpapatuloy ng investigasyon sa controversial na flood control project anomaly. Matatandaan na nung nakarang linggo, inihalal ng bagong Majority Black si Senadora Pia Cayetano bilang Chairperson ng Komite. Pagugunita na dating chairman ng Blue Ribbon Committee si Marcoleta hanggang palitan ni Senator Pampino Ping Lacson no makuha ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III ang Senate President noong September 2025. Nakabinbin pa rin ang Blue Ribbon Partial Committee Report ni Lacson ukol sa flood control scam dahil hindi nakumpleto ang lagda nito na tila nakukulangan ng ilang miyembro ng Blue Ribbon Committee sa pagsasagawa ng investigasyon ni Lacson. Samantala, inihalal ng Majority Black bilang miyembro ng Blue Ribbon sina Senator Christopher Bongo, Robin Padilla, Camille Villar, Chis Escudero, Mark Villar at Senadora Amy Marcos. Sa isang banda, inihalal ng Majority Black si Senator Sherwin Gatsalian bilang Vice Chairman ng Finance Committee na dati niyang pinamumunuan at napunta ngayon kay Senador Mark Villar. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Jojo Sikat, napakagandang development yan sa Senate Blue Ribbon Committee. Ano po? Dahil si Senator Marcoleta, yan ang maraming bala dyan para umusad. Umusad. Pero nagkaroon lang kasi siya ng nabanggit natin nung isang araw na medyo may mga minus factor kasi sa kanya para ibalik yung Senate Blue Ribbon Committee. Isa na doon yung mga expose ni Senator Ping Lacson na sinasabing may yung sinasabi ni Senator Ping Lacson Brother, hindi ko ma-pick up yung ano. Okay. So, ganun ang nangyari dyan. Yung expose ni Senator Ping kay Senator Marcoleta ay tungkol dun sa sinasabing may conflict of interest sa conduct ng investigasyon sa flood control projects kung ihahambing si Senator Marcoleta. Kasi po, naipalabas ni Senator Ping na yung asawa ni Senator Marcoleta ay may connection sa kumpanya ng mga Discaya, yung mga si Curly Discaya, yung naging popular sa investigation ng flood control projects ng mga contractor na ang daming mga luxury vehicles dun sa kanilang bahay sa Pasig. Grabe, sana all. Pero sa akin, ako practical lang din po. Eh kung 82 or ilan yung cars na yun, luxury cars, binili lang dahil maganda yung payong, yung iba, ibang klase. You have so much money to spare to buy luxury items para lang naman sa mata mo. Yung bang to please your ano, parang mata, sa iyong mata. Titignan mo lang kasi hindi mo naman pwedeng sakyan sabay-sabay yung 82 or mahigit 80 na luxury cars. At saka isa pa, pag luxury cars, siyempre malakas yung consumption yan sa fuel. I'd rather maintain my simple car saka affordable yung consumption ng fuel kaysa bigyan mo ako ng 16, 18, 16 bulbs, 12 bulbs, Lamborghini or mga ano pa dyan, Rolls Royce. Hindi ko ma-maintain yung, honestly, hindi ko ma-maintain yung fuel consumption nun. Diba? Honestly, madedeprive ko yung ibang nasa paligid ko para bilhan ng mga pagkain, yung pets ko, yung minimaintain kong nagpapasaya sa buhay ko, I have pets at home. Kasi gustong-gusto ko yung unang-una may pet akong pusa, hindi masyado siyang lively, active. Pero every time na pag-upo ko, pupunta siya magpapakandong. Yung aking cat, malambing siya. Pero gusto ko yung very excited pag dumarating ako. At ayun nga, answered prayer, may mga pet dogs naman ako. Na halos hindi ka maganda ano. Pag dumating, talagang akala mo isang taon kang hindi nila nakita. May isa pa doon na ikot ang ikot. Para bang sinasabi niya, ansaya-saya niya at dumating ka. May isa doon na talagang magkikis sa'yo lahat. Papakarga sa'yo, magkikis sa'yo. Grabe yung mga ganun. Masaya yung I choose to be happy. So, sabi nga lang kasabihan, every day, choose to be happy. So, your life is not wasted. Parang sinasabing, sabi ni Charlie Chaplin na yung unang-unang silent movie nung araw, comedian Charlie Chaplin, sabi niya, a day without a laughter is a wasted day. Tama po yan. So, let us take time to laugh whenever there is something funny around us, di ba? Hindi pares yung komedya na komedya sa Senado na nagkakaroon ng comedy dyan sa Senado, kunyari. Para nagsasanib ang isang fictionalized showbiz. Mostly fiction po yan based on fiction yung hindi talagang tulad ng news media factual, accurate, honest. Yun po ang media, news, information. Parang hindi ko ano, hindi ako masyadong ano, palo doon. No? I cannot buy the yung idea na yung showbiz at media for the sake of constituency siguro. Pero parang pagsasanib ng isang makatotohanang sektor at medyo ano, fictionalized na sektor, showbiz. Diba? Di po ba? Alam po naman natin yan. At marami pong kaakibat na ano yan, di ba? Na pag papaliwanag dahil sa showbiz, di po ba? Andyan yung mga special effects. Andyan yung sa media, bawal po mag special effects. You see what you see, you get what you get. You hear what you hear. Yan ang media. Hindi pwedeng maglabas ng special effects when you report for a news or when you do newscasting. Bawal po yung effects. To the point nga, anong araw I have been a newscaster for 25 years. Hanggang nasa CNN Philippines na po. Voice-over talent. Bawal daw on-air bumati ng birthday greetings or anniversary or anumang okasyon. O baptism or anong okasyon dyan. Wedding. Hindi ko matiis na ano ko na violate ko yung policy na yon kapag nagbe-birthday ang isa sa mga tao ko sa Radyo Patrol. Sorry po, babatiin ko talaga yan. So violate ko, nilabag ko yung policy, internal policy na pag bumati during newscast. Break tayo. Oras, impunto alas 11 ng umaga.

0: YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: RJ Patro!
2: Alas 11:07 na po ng tanghali dito sa ating Tuesday episode ng Said, I will ask my Senate colleagues what they think of the idea. So, ano na? Soto versus Soto, statements niya. Kukonsulta daw siya sa mga colleagues niya sa Senado. Edi lalabas dyan. Sabi niya, it's a puwera naman ng Supreme Court dyan. So yan ang naging komedya dyan sa kapulungan, mataas na kapulungan ng Senado. Yung kanilang, hindi ako nasasagot niya, no? Agot Isidro. Agot ba tawag mo doon? Jaime Samoyo Bernante. Bakit naging agot Isidro si Mig Zubiri? Naalala ko yung si Agot Isidro dito sa binabanggit ni Jaime Samoyo Bernante ay isang magandang artista po yan. Agot. Siya po yung parang dating jowa ni, naging jowa, allegedly, ni Monsur del Rosario, di po ba? Yung artista na silver medalist sa World Taekwondo Competitions. Pero wala nagsasabi na first gold medalist sa Taekwondo Championships ay si Yusek Ali Atienza. Di po ba? Si Yusek Ali Atienza, siya ngayon ang executive director ng Filfida, isang branch ng Agriculture Department. Filfida means Philippine Fiber Industry Development Authority. Yan. Sino ba talaga? Sino ang paniniwalaan natin? Diba? Sino ba talaga ang paniniwalaan natin? Ano ba talaga ang papel ng mga senador? Oo. Dito sa issue ng charter change. Sino pa ba ang nagsabing hindi sila papayag sa ganun? Oo. Nasaan na si Senator Bato? Para maging 13 yung majority block, andyan si Senator Bato. Ang problema, may warrant siya ng ICC. At ang Korte Suprema ay tumangging pigilan yung pag-i-issue ng ICC ng warrant, arrest warrant, kay Senator Bato de la Rosa. Pero may mga kasama sila sa Supreme Court, mga mahistrado, naglabas ng mga dissenting opinion kung bakit sinasabi nilang dapat lang na pigilan ng Supreme Court yung pag-issue ng arrest warrant ng ICC kay Senator Ronald Bato de la Rosa. My phone patch report, Representative Jude Asidre binatikos ang video presentation ni Senator Aimee Marcos sa Senado. Report mula sa DZRJ reporter Jong Malapas. Jong.
3: Kuya Ngayon, magandang umaga. Pinatikos ni House Committee on Higher and Technical Education Chairman Jude Asidre ang naging video presentation ni Senator Aimee Marcos sa Senado tagnay ng Manoy Charter Change Plot, at tinawag itong halimbawa ng politics at peace wars. Ayon kay Asidre, ang paggamit umano ng mga edited narratives, pasaring at propaganda sa privilege speech ay nakasisira sa kredibilidad ng Senado at nakakalason sa tiwala ng publiko sa demokrasyang institusyon. Dagdag pa niya, kahit binawi na ang

0: Turang video presentation, hindi nito agad nabubura ang epekto at kontrobersyang idinulot nito sa publiko at sa mga personalidad na nadawid sa usapin. Ginit ni Asidre na dapat tumunong manaig ang katotohanan, ebidensya at responsabling diskurso sa halip na politikang nakabatay sa intriga at fake news. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jong Malapas. Pero paano, ka-RJ Patrol, kung makakapaglabas si Senator Manang Amy Marcos ng proeba dito sa kanyang mga nilabas na expose na mayroong talagang naganap ng mga pagpupulong ng mga leaders ng Senado at Kongreso at isinusulong itong pinopropose ang pag-amyenda sa 1987 Constitution. Paano kung mayroong ilalabas? Mababanggit mo pa ba yan na fake news? O di ba?

Okay po. So may mga nagpapaliwanag, dyan. Pero remains to be seen, ano po? Alamin natin kung magkakaroon ba ng ano, total denial, ha? Yan, may mga ano na, nagkakasama-sama na. Nagsama-sama na para tuligsain at questionin yung video presentation na ginawa ni Senator Malang Aimee Marcos. Si Jaime Samoya Bernantes, si Agot Isidro, yung actress, tinutukoy ko, Sir Angelo, bakit galit siya sa Duterte family, Duterte supporters, at Duterte followers? Bakit galit ka? Well, siya lang makakasagot niyan, Jaime Samoya Bernante. Si Agot Isidro. Ayoko mag-speculate eh. Baka mamaya sabihin eh, may chismis din ang gagaling sa RJ Patrol. Easy lang, easy. Break muna tayo. Oras in punto alas 11:30 ng tanghali.

0: RJ Patro.
1: Alas 11.32 na po ng tanghali dito sa RJ Patrol on a Tuesday. Sabi ni Shirley Uyang, pink at yellow itong si Agot Isidro Lenny Robredo siya. Kaya yung nag-tawag yan, nag-gugroll na aso sa mga Duterte. Ganun ba yun? Sino naman si ano, mayroon ba siyang followers na matindi si Agot Isidro? Hindi natin masyadong ano, anyway, isa lang siya sa napakarami rin naman na parang dinidibdib, binibig deal yung kanyang parang pagkiling, emotional pa siya pagkiling sa kanyang kandidato. Anyway, may report, Vice President Sara Duterte nakipagpulong kay Ambassador Jose Eduardo Antonio. Report ng DCRJ reporter, Jong Manlapas. Jong?
2: Kuya, nagpasalamat si Vice President Sara Duterte sa pagbisita ni Ambassador Jose Eduardo Antonio sa Office of the Vice President sa Mandaluyong City. Itong nakarang buwan, ayon sa pahayag ng Vice Presidente, naging makabuluhan ng kanilang pag-uusap hinggil sa kalagayan ng ekonomiya at sa patuloy na pag-aatid ng serbisyo ng tanggapan para sa mga Pilipino. Kinikilala rin ni Duterte si Antonio bilang isa sa mga haligi ng real estate industry sa bansa at kapagtatag ng Century Properties noong taong 1986. Nagpaalala rin ang Vice Presidente ng patuloy na pagmamahal sa bayan para sa Diyos, sa bansa at sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radio Bandido TV. Kasama mo, nagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jong Malapas. Isa pa report. Senator Ping Lacson umamin na dahil sa pagpapatupad bilang dating Blue Ribbon Chairman, nadagdagan ng kaaway at nabawasan ng kaibigan. Lacson iginit din na hindi siya protektor ni dating House Speaker Romualdez. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
3: Inamin ni Senator Pampilo Ping Lacson na dahil sa pagpapatupad niya sa trabaho bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee at pagsisiyasat sa flood control scandal, nadagdagan ang kanyang kaaway at nabawasan ang mga kaibigan. Muli rin niyang inalmahan ang mga alegasyon na mayroon siyang pinoprotektaan sa investigasyon, partikular na ito si dating House Speaker Martin Romualdez na unang idinadawit na umanong mastermind sa nasabing iskandal. Sinabi ni Lacson na hindi sila close ni Romualdez kaya't wala siyang dahilan upang protektaan ito sa investigasyon sa mga anomalya sa flood control project. Naninindigan ng senador na lahat ng kanyang aksyon at rekomendasyon ay batay lamang sa mga ebidensya at testimonya na lumabas sa mga pagdinig na italaga naman na bagong chairperson ng Blue Ribbon sa bagong liderato ng Senado, si Senadora Pia Cayetano, at Vice Chairman naman sina Senador Jinggo Estrada at Rodante Marcoleta. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sikat. Ngayon lang niya na-realize yun, pero sa atin naman, anything na, ito sa media nga, kung minsan nagkakaroon tayo ng kaaway, yung hindi mo na-please yung kanyang kagustuhan, maring lalabas na kaaway mo siya, nadagdagan yung iyong kaaway o madagdagan man iyong kaibigan, ika-down grade pa ng ano, personality ng isang yumaong ano, personalidad. Huwag na po yung ganun. Careful nga yung programa niya eh. Careful, di ba? Careful. Yan ang programa niya noon. Ito, nagulat ako. Bakit si Congressman Martin Romualdez tinatawag na master plunderer at hindi si Vice President Inday Sara Duterte? Di ba si Inday Sara, siya yung ini-impeach? Oh. Eh bakit ang tinutukoy ni Mico Clavano, yung assistant ombudsman, master plunderer, ay si Martin Romualdez? Bakit kaya? Abangan. May isa pang report, BIR, Pakistan Embassy, nagpulong ukol sa diplomatic tax exemptions at double taxation agreement. Report ng DCRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
0: Nagkaroon ng pagpupulong ang Bureau of Internal Revenue at ang Embassy of Pakistan in the Philippines upang talakayin ang pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa hinggil sa Diplomatic Tax Exemptions Philippine-Pakistan Double Taxation Agreement at posibleng kooperasyon sa capacity building. Pinangunahan ni BIR Commissioner Charito Martin Mendoza ang pulong kasama si Pakistani Ambassador Asim Marbani sa pamamagitan ng endorsement ng Department of Foreign Affairs Office of Protocol. Sa naturang pagpupulong, pinagtibay ni na Commissioner Mendoza at Ambassador Rabani ang kanilang pangako na pairali ng reciprocity principle sa diplomatic tax exemptions. Nagkasundo rin na magkabilang panig na makipag-ugnayan sa DFA upang maisulong ang naturang layunin. Ipinahayag ni Commissioner Mendoza ang pagiging bukas ng BIR sa mga mungkahing amyenda sa kasalukuyang Philippines-Pakistan Double Taxation Agreement na ipinatutupad pa noong 1981. Sakaling makita ito, nararapat ng Philippine Department of Finance at Pakistani Ministry of Finance. Samantala, inimbitahan naman ni Ambassador Rabani ang BIR na magpadala ng mga kalahok sa taxation-related capacity building courses at seminars sa Islamabad, Pakistan. Kabilang sa dumalong mula sa delegasyon ng Pakistan Embassy, sina Trade and Investment Counselor Pareha Khan, mula sa BIR Assistant Commissioner Kurat Ul-Ain Mariam, mula naman sa BIR ay dumalo sina Legal Service Pate Parochelen Umandap at Assistant Chief of the Internal Tax Affairs Division, Attorney Laika Lentolintino. Romel Madrigal sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Romel Madrigal. Oh, nabanggit natin si Assistant Ombudsman. Bakit nanggagalaiti si Assistant Ombudsman Mico Clavano? Ano po? Sinasabi ang master plunderer ay si Martin Romualdez. Eh, hindi naman siya ini-impeach. Di ba dapat ma-impeach yung ano, master plunderer, ha? Yung House of Representatives, hindi man lang nagko-conduct ng initiative o expulsion or even suspension proceedings against the former House Speaker Martin Romualdez. Pero si kung suspindi nila sa conduct unbecoming daw as a congressman si Miao Miao, si Representative Kiko Barsaga, eh, ganun na lang. Yung pagpo-post niya sa social media, suspension kaagad. Kiko Barsaga. Oh. Pero itong allegedly nag-mastermind sa trillions of public funds plundered for ghost infrastructure or yung mga matinding corruption sa flood control projects.

Norty ayon kay Senadora Risa Ontiveros. Palakad niyang handang makatrabaho sino man ang magiging leader ng Senado. Rigo doon sa mga komite ng Kamara, hindi dahil sa impeachment vote kay Vice President Sara Duterte. Style nyo. PNP naka-alerto sa mga posibleng bagong ICC warrant of arrest. Supreme Court huwag pangunahan. Pagpapatupad ng ICC warrant, kinwestiyon ng kampo ni Senador Bato de la Rosa. Tutukan sa Senado, may resibong hindi scripted. Executive Secretary Ralph Recto hinainan ng kasong plunder dahil sa PhilHealth funds. Pagtatanggol sa West Philippine Sea, suportado ng 76% ng Pinoy ayon sa survey. Bentahan ng sasakyan bumagsak sa 24.6% dahil sa mataas na presyo ng langis. Yan po ang mga paksa natin ngayong umaga. Pag-aaralan at himay natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan, as usual. Bayis nga tayo na upo para mas maganda-ganda porma natin. Sa ulat panahon, ang TROW o Sabsaban ng Low Pressure Area o LPA ang nakakaapekto ngayon sa silangang bahagi ng Mindanao. Ulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagkulan, kulog at kidlat ang mararanasan sa Zamboanga Peninsula, Bangsamoro, Soksarjen, Lanao del Norte, Misamis Oriental at Palawan dahil sa Sabsaban o TROW ng southwesterly wind flow. Ang nalalabing bahagi ng Mindanao ay magiging maulap na may kalat-kalat na pagkulan, kulog at kidlat dahil sa TROW o Sabsaban ng Low Pressure Area. Ang Visayas, Bicol Region at Quezon ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulo-pulong pagkulan o kulog at kidlat dahil sa easterlies. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulo-pulong pagkulan o kulog at kidlat dahil sa localized thunderstorms. Ang araw, sumikat kanina, alas 5:26 ng umaga. Lulubog mamayang alas 6:20 ng gabi. Ilang minuto na? 54 minutes ng lamang ng liwanag sa dilim. Malaki-laki na, lumalaki na ang lamang ng liwanag sa dilim, ha? Pero dahil dyan sa lamang ng liwanag sa dilim, ha, ito yung consequences. Aabot sa 44 na lugar sa bansa makakaranas ng Danger Level Heat Index ayon sa PAGASA. Sa 5-day index forecast ng ahensya, posibleng umabot sa 42 degrees Celsius hanggang 47 degrees ang heat index sa ilang lugar. Pinakamataas ang inaasahang heat index sa Dagupan City, Pangasinan na maaaring umabot sa 47 degrees Celsius. Posible na namang pumalo sa 46 degrees sa Apari, Cagayan, Tuguegarao City, Cagayan. Sa Muñoz, Nueva Ecija, aabot naman sa 45 degrees ang heat index sa ilang lugar, kabilang ang Etchagi Isabela, Balerat Kasiguran, Aurora, Subic Bay sa Olongapo City, Cavite City, Puerto Princesa City, Samay, Palawan. Kabilang din sa mga inaasahang makakaranas ng matinding init, ang Iloilo City, Rojas City, Catarman sa Northern Samar, Borongan sa Eastern Samar, Pasay City, Lawag City, Legazpi City, Zamboanga City. Samantala, nasa not hazardous level, mas mababa sa 27 degrees Celsius ang heat index sa Baguio City, 26 degrees, La Trinidad Benguet, 26 degrees, at Tuba Benguet, 22 degrees. Ang heat index ay tumutukoy sa init na nararamdaman ng katawan kapag pinagsama ang temperatura at halumigmig ng hangin. Pinayuhan ng PAGASA ang publiko na lalibitahan ang paglabas ng taas sa tanghaling tapat, gumamit ng payong o sombrero, uminom ng maraming tubig at iwasan ng alak, soft drinks, tsaa at kape upang maiwasan ang heat-related illnesses.

O dahan-dahan ha, mainit, mainit. Sobrang init po talaga. Every year, yung init palala ng palala. Ingat kayo at marami hong nadadali ng heat stroke. Diba?

nadadali, namamatay yung iba, nakakasakit dahil sa heat stroke. Yung inaantabayanan po ninyo na exchange rate ng piso sa dolyar, ang piso ngayon ay nakakahalaga ng 61 pesos and 34 centavos ang isang dolyar. 61.34. Bumaba mula sa kahapon na nasa 61 and 50 centavos mahigit. At naging 61 and 34 centavos today. Inaasahan daw nila na medyo patuloy itong bababa. Kaya lang hindi natin alam kung hanggang kailan hihinto. Dahil sabi nung BSP Governor, inaasahan niyang aabot ng 63.50 ang totoong presyo sa merkado ng piso sa dolyar. Hindi nakakatuwa yung sinasabi niyo yun. Hindi niya, hindi may parang, hindi namin ipagtatanggol yung piso, babayaan nyo. Parang gano'n ang dating eh, di ba? Parang gano'n ang dating. Umagsak naman sa mahigit 5% ang presyo ng langis sa maagang kalakalan sa Asia kahapon dahil sa pag-asa ng posibleng kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na magwawakas sa tensyon sa Middle East. Kahit na sinabi ni US President Donald Trump na hindi pa ito agad mangyayari. Bandang alas 11 ng gabi GMT time noong Linggo, ang presyo ng Brent crude ay bumaba ng 5.1% sa $98.22 sa kada bariles, habang

Ngayon, usapin pa rin, di ba? Ganun talaga eh. Ganun talaga eh. Ganun talaga yung ano eh. Yung sistema eh, di ba? Usapin pa rin. Magbabalik ang inyong Morning Report Pilipinas pagkatapos ilang mahalagang paalala. Ang oras po natin, alas 8:30 na po ng umaga.

8 na yung Radyo Bandido. Huwag ninyong kalimutan na ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. Type lang po ang keywords, DZRJ, 8:10 a.m. Radyo Bandido. Pag nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DZRJ, 8:10 a.m. Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report, Pilipinas. Ito na, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating balitaan, huntaan, balitaktakan at kulitan. Saan na ba tayo? Ah, ito na. Nilinaw ng Supreme Court na wala pa itong pinal na desisyon sa pangunahing petisyon ni Ronald De La Rosa, kaugnay ng jurisdiksyon ng International Criminal Court sa Pilipinas. Ayon sa Supreme Court, ang naibasura pa lamang ay ang hiling ni De La Rosa para sa temporary restraining order. Ilalabas pa umano dapat kahapon ang mga opinyon ng mga mahistrado kaugnay ng nasabing motion na naglabas ng paglilinaw ang korte matapos kumalat ang mga pahayag na tila may pinal ng ruling batay umano sa sinabi ni Senior Associate Justice Marvick Leonin. Pero ayon sa Supreme Court, taken out of context umano ang, excuse me po, mga pahayag ni Leonin dahil ginawa ito sa isang pagpupulong kasama ang Integrated Bar of the Philippines at Mindanao State University na sa Japan sa larangan ng Defense, Trade, Investment at Human Resources sa nakatakdang state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, binanggit ng ni DFA spokesperson Annalyn Ratonel na kabilang sa pangunahing pag-uusapan ni na Pangulong Marcos at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi ang kooperasyon sa maritime security, defense, economy, energy resilience at iba pang emerging sectors. Tatalakayin din ang dalawang leader ang mga regional at global issues kabilang ang development sa Pacific Region, ASEAN at sitwasyon sa Middle East. Nakatakda rin makipagpulong ang Pangulo sa mga Japanese business groups at miyembro ng Filipino community sa Japan. Bagaman tumanggi ang DFA na pangunahan kung ano-anong mga specifics na kasundo ang malalagdaan, kasama rin sa state visit ang courtesy call ni Pangulong Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos kina Emperor Naruhito at Empress Masako sa Imperial Palace. Ito ang kauna-unahang state visit ni Pangulong Marcos sa Japan. Wala nang maupo sa pwesto. Kasabay nito, ginugunita ngayong taon ng Pilipinas at Japan na 70th anibersaryo ng normalisasyon ng diplomatic relations ng dalawang bansa. Agad naman, pinakilos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Social Welfare and Development na magtungo sa Angeles City, Pampanga upang tulungan ang mga biktima ng gumuhong gusali. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatsalian, kabilang sa prioridad na tulungan ng ahensya ang mga survivor, construction workers na nawalan ng trabaho at mga pamilya na apektuhan ng insidente. Magbibigay ang DSWD ng 10,000 pisong cash assistance para may agarang magamit ang mga manggagawa at kanilang pamilya, lalo na't marami sa kanilang nawalan ng tirahan at gamit matapos ang pagbuho. May nakalanding livelihood assistance na nagkakahalaga ng 15,000 pesos hanggang 20,000 pesos bukod pa sa burial at medical assistance para sa mga nasawi at nasugatan. Sinabi rin ng kalihim na karamihan sa mga construction workers ay mula pa sa ibang probinsya, kaya sisiguraduhin ng ahensya na may tulong silang matatanggap bago makauwi. Sa pinakahuling tala, apat na ang kumpirmadong nasawi, habang 16 pa ang nawawala matapos gumuho ang 9 na palapag na gusaling under construction noong Linggo. Naglukluk naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng bagong Commissioner ng National Commission on Muslim Filipinos. Ito ay matapos italaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Masideng Marohomsar Salik sa nasabing posisyon kapalit ni Giling Mamonjong. Batay sa appointment papers, ipinagkakatiwala ng Pangulo kay Salik ang nabanggit na posisyon sa ahensya. Nakasaad din sa dokumento na manunukulan si Salik sa komisyon hanggang March 7, 2030.

0: Pagdating ng nalalapit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro nang tanongin kung naniniwala ang palasyo na sapat ang mga ebidensya ang iniharap laban sa Vice Presidente upang ma-justify impeachment case. Ayon kay Castro, dapat munang mailahad ng buo ang mga ebidensya sa impeachment trial bago magkaroon ng paghusga sa kaso. Anya, mga senator judges ang magpapasya kung dapat managot ang Vice Presidente sa mga akusasyong inihain laban dito. Samantala, sinabi rin ng Malacanang na suportado nito ang pagpapanagot sa sino mang mapapatunayang sangkot sa katiwalian, anuman ang partidong kinabibilangan o political affiliation. Ayon kay Castro, isa sa isunusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang pagpapatuloy ng mga investigasyon laban sa korupsyon at pagpapanagot sa mga dapat managot. Nakatakdang simula ng Senate Impeachment Court sa July 6 sa paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Batsin ako. Gagawin pa ako. Sana ako sa inyo. Pagkakalas sa papalit sa akin ang buhay at batas. Martes ngayon eh, no? So ang buhay at batas ni Attorney Nicky De Vega at Attorney Carlo Nicolas. Susunod po yan sa inyong Morning Report Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 na umaga. Dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Opo, si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang. I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I gotta go. I will see you tomorrow again. I'll see you tomorrow. Bye-bye, guys. See you tomorrow. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
2: Hello mga ka-AHA!
3: Kami sina Elisa
2: at Yvette, ilan sa mga batang bidas ng AHA Balitang Bata. Ito ay isang teleradio show na ginawa ng mga bata na para sa mga bata.
3: Dito, nabibigyan kami ng

alas 5.26 ng umaga. So, yan po ang latest mula sa Pag-asa. At syempre, dito na tayo sa ating mga balitaan ngayong araw na ito ng Martes. O yung doon sa gumuhong gusali dyan sa Angeles City, marami pa nawawala na ni-report. Nasa 18 pa yun, 17, 18, no? Na nawawala. Iba-ibang report. Merong 16, 17, 18. Pero yan po ang sinasabi, tinigil na yung search and rescue operation. At sila yung ginagawa na nila ngayon, search and retrieval. Dahil wala na raw silang nakikita o nararamdaman na palatandaan na may buhay pa dun sa natabunan itong gumuhong gusali na under construction. Ayan ha. No signs of life inside the 9-story building dyan po sa Angeles City, Pampanga. Na gumuho po yan nung madaling araw ng Linggo. Sabi nitong si Superintendent Maria Lea Saigili, tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection Region 3. Ito raw, search and rescue operation, terminate na sila alas 8.27 ng gabi, kagabi. At yan po, dahil dun sa sabi ng Angeles City Government, BFP at Pasig City, wala nang survivals na nadidetect doon sa guho. So yung Unified Command, ginagamit po nila yung life locator equipment ng Pasig City, ay sabi wala nang resulta, wala nga consistent daw final na. Ibig sabihin, walang signs of life na ma-detect. Para sa 16 na iba pa mga construction workers na pinangangambahang na-trap dun sa guho niyan. Ano? Ay ngayon po, nag-transform na sila sa retrieval and clearing operation. Mula dun sa Unified Command, nag-decide sila kagabi na itigil na ang search and rescue operation. Ayun, ito ang ginagawa na nila ngayon, nag-clearing na sila. At nire-recover kung meron silang marirecover na mga bangkay dun sa ilalim. Yung ilang survivor dun, may nagsinasabi pa, may mga bata rin daw na nandun eh. Kaya naku, kawawa naman yung mga natabunan dyan. Ngayon po yung engineer dyan ng DPWH ay kaupo pa lang nitong si bagong DOLE Secretary. Hindi pala DPWS, DOLE, Andole. Kaupo pa lang. Sinuspindi na niya itong regional director dyan sa Region 3. Ayan po ang sinasabi dito. Kasi mukhang may kapabayaan. Yan ang sinasabi dyan. Ang sabi po, itong si acting DOLE Secretary Francis Tolentino ay agad-agad, no? Nasurpresa, maraming nasurpresa dun sa kanyang statement. Dahil unang-una niyang aksyon, matapos niya umupo bilang secretary, ay isang buwang suspension dito sa DOLE Region 3 Director Geraldine Panlilio. Katapos nilang mag-collapse itong building dyan sa Angeles City sa Pampanga. Sabi ni Tolentino, yan daw preventive suspension ay ipinimpose niya for smoother investigation dyan po sa insidente niya yan. Si Panlilio ay responsible for the work stoppage order dun sa construction at dun yung mga workers involved. At least 12 yung sinasabing natabunan dyan. Ano? Na mga debris dyan sa nag-collapse na 9-story building na yan. Kaya yun po, para daw maging maayos yung investigasyon, sinispindi muna ng isang buwan yung regional director doon ng DOLE. Yan, ha? Ngayon, dito po, sa iba pa natin mga balita, itong

PNP. Eh, kanina po may mga ito pong sinabi ng DOJ, ng NBI, ha? Eh talagang pinare-revoke na nila itong mga permiso, mga registration ng mga baril na pag-aari nitong si Senator Bato de la Rosa. Eh maituturing nga itong armed and dangerous. Dami palang baril nito eh. Eh kanina po, itong si Justice Secretary Frederick Vida ay umapila dito kay Senator Bato de la Rosa na sumurrender na. Ha? Sumuko ka na. Dahil nga nawala na naman eh. Ha, nawala na naman. Nawala ng 6 na buwan, hindi nagpakita diyan sa Senado. Lumitaw lang, lumutang lang para bumoto at nawala na naman. Yan, nagtago na naman, 'di ba? So sabi nitong si Secretary Vida, sa kanya daw ay pakiusap bilang kapwa Pilipino. Pakiusap niya dito kay Senator Bato de la Rosa na pakinggan yung panawagan at yung rule of law. Sabi, alam niyo kapag may arrest warrant, dapat sineserve at dapat sinusunod. Yan. Si de la Rosa, alam naman natin na siya may warrant of arrest. Galing po dyan sa International Criminal Court o yung ICC. Dahil dito sa kanya mga pananagutan bilang isang indirect co-perpetrator dun sa crime against humanity of murder, ha, na kinakaharap din dun si dating Presidente Duterte dyan sa ICC. Eh ngayon, ako marami sila mga iniimbestigahan dito. Lalo na yung mga culpability ng posibleng obstruction of justice. Ha? At yung mga ano bang pananagutan, itong si Senator Robin Padilla, iniimbestigahan din po ng Department of Justice yan. Alam nyo, marami na raw kasing inamin itong si Senator Robin Padilla. Kaya talagang sinasailalim na nila sa investigasyon. Ayan, ha? Itong Department of Justice, pinag-aaralan na raw yung factual circumstances. Kasi marami na raw inamin. Maraming public admissions. At gusto malaman ng DOJ kung itong si Senator Robin Padilla pwedeng i-prosecute, pwedeng kasuhan ng isang krimen. So, katapos ng 6 na buwan in hiding, itong si Senator de la Rosa lumitaw dyan sa Senado. Diba? Nagkaroon ng putukan pa nga. Katapos nawala na naman. At ang huling nakita, kasama nitong si Senator Robin Padilla. At sinabi nitong si Senator Robin Padilla, nakisabay daw sa kanya. Kaya hindi niya natanggihan. Sinabay naman niya. At bumaba sa Makati. Ayun, ha? Yan daw, sabi nito si Secretary Vida, inamin na niya, ayan eh. Ha? Siya nga umamin mismo, itong si Senator Robin Padilla, na ginawa niya yung mga bagay na yan. Diba? So, dun daw sa panel of prosecution, ayan ipag-aaralan nila ngayon, ano ba ang pwedeng maikaso dito kaya Senator Robin Padilla. Ayan, sabi nito si Vida, itong si Senator Padilla, kung gusto niya humarap dyan sa DOJ, sa Department of Justice, bukas naman sila dyan ang kanilang tanggapan bukas para pakinggan yung kanyang panig. Kung anong meron siyang sasabihin, gusto niya magpaliwanag pa, nandyan bukas daw yung kanilang opisina. Yun. Sabi niya, Department of Justice always be open, not only to victims of Filipinos seeking redress of their grievances, open din daw sila sa kahit sino na maghahatid o magpapakita ng mga katotohanan, mga impormasyon na makatutulong para ma-fulfill yung kanilang mandato. Yan, kasi ang mandate daw ng DOJ, ipakulong yung mga dapat ay maipakulong. At i-absuelto yung mga walang kasalanan. Yan, ha? Pero ang basehan nila sa lahat yan ay yung mga datos at mga facts
itong mga pangyayari. Yan. Kaya ito po ang sinusubaybayan ngayon ng DOJ. Pero sabi ko nga kanina, ha, yung tungkol dito sa mga baril nitong si Senator Bato de la Rosa, eh ngayon po pinoproseso na ng PNP. Yung cancellation niyan. Kasi ang NBI formal nang sumulat din sa PNP na agad-agad cancelahin yung mga firearm license itong si Senator Bato de la Rosa. Actually, yung baril ngayon eh, hindi na po nililisensyahan yung baril na yan eh. Ang may lisensya ngayon, yung tao. Yung po yung tinatawag na LTOP. Ha? Yung license to own and possess firearms. Yan, ha? Yan po yun. Kaya, tapos, ha, bago ka bumili ng baril, kailangan mo munang may lisensya. Yung LTOP. Yung license to own and possess firearm. Yan. Tapos, pag bumili ng baril, inire-rehistro naman yan. Yan, ire-rehistro yan. Iba naman yun. Kumilos naman ng ombudsman. Humihingi po sila ng So, yung mga bank accounts na yan, ipipresent daw yan sa trial. Pati yung mga diba, itong ang nanguna dyan dati sa paghalukay dito sa mga bank accounts na yan, lang pati nga yung kay dating Presidente Duterte at dito kay Vice President Sara Duterte, eto si dating Senador Antonio Trillanes the fourth, diba? Siya yun. Mukhang hindi nabanggit dito kung ihaharap yan. Gagawin bang witness o hindi. Pero siguro kasali siya sa mga iharap na witness. Kasi siya yung nakakuha ng mga yan. At syempre, yung mga bangko. Yung bangko ang magpapatunay. At doon nga sa AMLAC report, meron ang lumitaw na yung hawak ng mga dokumento nitong si Trillanes, nandun din sa record ng AMLAC. Yan, ha? Ayan yan. Kaya nga itong kampo nitong si Vice President Sara Duterte, pati yung kanyang asawa, di ba? Mukhang kinasuha na rin nila itong si Trillanes. Ayan na, ha? Di ba? O ito ha, yung detalye po natin, itong mga kaso dito kay Senator Jingo Estrada. Kanina po sinabi na ng ombudsman na kakasuhan na nila. Sasampa na nila ng plunder case itong si Senator Jingo Estrada dyan sa Sandigan Bayan. Ito ay may kinalaman dun sa sinasabi yung mga anomalous flood control project. Tapos yung dito kay Senator kay Senator Joel Villanueva, hinug na rin daw yan. Pati ito. Kaya Senator Jingo Estrada, yan daw mga kaso na yan, hinug na at sasampa na nila. In the soonest possible time, hopefully Thursday, Martes. So sa makalawa, isasampa na yung kaso laban dito kay Senator Jingo Estrada. Pag sinampa yan, siyempre, maglalabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. Balik sa hoyo itong si Senator Jingo Estrada. Tapos, pag sinampa rin yung kaso dito kay Senator Joel Villanueva, plunder din yan eh. Maglalabas din ng warrant of arrest. Non-bailable yung mga offense na yan. So, kulong din yan. So, dalawang senador na yung makukulong dyan. May kinalaman ba ito sa impeachment? Kasi pagka nakulong itong dalawa, sila? Yung mga iba kaya? Boboto kaya? Kasi ito sa ngayon, di ba, ang nasa minority, 11 pa rin. 11. So kung 11 lang sila, mahirapan silang makonvict ang si Vice President Sara Duterte. Kahit mawala dyan sa

0: sa Senado itong si Senator Jingo Estrada, Senator Joel Villanueva, baka sumunod pa itong si Senator Chis Escudero, tapos meron pa si Senator Marcoleta, baka tuluyan nila yung mga yan na kasuhan. Oh. Eh, ilan na yung mawawala dyan. Ang problema, kahit mabawasan yan, kung hindi naman nadadagdagan yung hindi sumasang-ayon dito kay Vice President Sara Duterte, mahirapan din sila makundi. Kasi ang kailangan, 16 na boto. Kahit mas marami sila, naka-15 sila, di ba? Eh, 9 lang yung natira pa. O ngayon, kung wala yung iba, hindi makakaboto, kasi Senator Bato de la Rosa, hindi nalulutang talaga yan. Eh. Kung unless mahuli, kahit mahuli, ang kulong pa rin yan, hindi pa makakaboto. So, kahit na wala yung mga yun, kung hindi aabot sa 16 yung boboto para makonvict ang Vice Presidente, eh hindi nila makukonvict yan. Absuelto ang lalabas dyan. Kaya ang kailangan nito ngayon, itong mga senador, kung gusto nilang makonvict itong si Vice President Sara Duterte, eh maghanap sila ng dagdag na kakampi, makabuo sila ng 16. Para naman makumbinsi yung iba, eh itong prosecutor, sa panig ng prosecution, abay galingan nyo yung paghahain ng mga ebidensya. Kasi baka pagka doon pag sa mga ihinaing ebidensya ay nakumbinsi yung ibang senador, kahit kakampi, di ba? Kahit sa politika ay kakampi ng Vice Presidente, eh huwag ka na umasa dito kay Senator Robin Padilla. Alam na natin yan, di ba? Doon pa lang, kahit ano pa mangyari, doon pa rin yan. Kaya dito, titingnan natin, dapat galingan itong prosecutor o prosecution yung kanilang paglalaad ng mga ebidensya para talagang makumbinsi kahit yung mga kakampi, magdalawang isip at baka pumoto pabor sa impeachment. Okay, tuloy-tuloy tayo at may report muna. Ito si Jong Manlapas. Ito raw si Congressman Rodriguez. Kakulangan sa supply, hindi NGCP ang dahilan ng power alert. Yan, may report si Jong Manlapas. Jong?
1: Kuya, magandang hapon. Igniti ka kayan di Oro Representative Rufus Rodriguez na nakampana ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang tungkulin ito sa nangyaring power disturbance noong May 13 at sinasabing ang kakulangan sa power supply ang tunay na sanhi ng mga red at yellow alert sa grid. Sa pagdinig ng House Committee on Energy, sinabi ni Rodriguez na agad na naiulat ng NGCP ang insidente na ibalik ang mga apektadong transmission line sa loob ng parehong araw at napanatili ang katatagan ng power grid kahit naapektuhan ang ilang major transmission facilities at generation units. Ayon kay Rodriguez, nananatiling malaking problema ang kakulangan ng supply ng kuryente dahil marami pa rin power plants ang naka-outage, lalo na sa Visayas. Kinumpirma rin ng Department of Energy na ang mga sumunod na shutdown ng ilang generating units ay hiwalay sa insidente at hindi direktang dulot ng transmission line trippings. Sinabi naman ng NGCP na naibalik ang ilihan kaya bus line bandang 2:44 ng hapon at ang Dasparinas Ilihan line naman ay bandang 4:52 ng hapon noong May 13. Dahilan upang makabalik sa operasyon ng ilang generators. Batay sa datos ng NGCP, mula sa taong 2016 hanggang 2025, 235 sa 243 red alerts o mahigit 96% ay dulot umano ng generation deficiencies at hindi ng transmission issues. Ako si Jong Manlapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Manlapas. Ayun, yung mga alert-alert na yan, yellow alert, red alert, dahil sa NGCP. Alert pa lang yun, ha? Sinisingil na sa atin yun. Dahil dyan sa mga alert-alert na yan, tumataas ang singil sa atin sa kuryente. Yun ang problema sa mga alert na yan. Okay, magbe-break lang muna tayo sandali. Oras natin, alas 5 na.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 8:10 AM.
4: This is 4 hours, ha? 5:01 PM to 9 PM, 40% off!
5: Yes!
4: 9:01 PM to mall closing. Sandali lang, lugi yata kami dito, ha? 50% off!
5: Yes!
4: Sale on all the items, 10 stores, okay? Same discount applies to online sale. Hotline is 0977-812-1186. Or go to the website, rjguitars.store or RJ Guitar Center. Cash, credit cards, Paymaya, and GCash are accepted. So don't forget, May 30, Saturday, May 31, Sunday, the two-day legendary birthday sale. This is your chance to own the instrument that you've always been wanting to, a musical instrument, either keyboards, guitars, amps, accessories, straps, cases, guitar effects, stands, microphones, you name it, we have it. See you there, Saturday, May 30, and May 31, Sunday.
6: Sir, can you play guitar while we sing happy birthday for you?
4: Of course. Are you ready?
6: Yes.

0: Enterprise, binigyan din din ng mga batas na bumubuo ang MSME ng mahigit 99% ng kabuuang negosyo ng bansa at nagbibigay ng halos 67% na employment sa Pilipinas. Gayunman, kinakaharap pa rin umunoon ng maraming MSME ang mga sunuraning tulad ng kakulangan sa akses sa modernong kagamitan at hirap sa pagproseso ng permits at regulatory requirements. Nananawagan si Tariela sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, pribadong sektor at stakeholders upang maisulong ang mga pulisiyang magbibigay ng mas patas at mas matibay na suporta para sa mga MSMEs sa bansa. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, report ni Jong Malapas. Maganda yan ha, kasi dito po sa atin, pinaka-backbone yan, itong mga MSMEs, pinakamarami po yan. Ha? Yung mga negosyante, yung mga maliliit. Ha? Micro, small, and medium scale enterprise, yan po yan. Maganda po muna kay Angel Oridaha, dito kay Randy Santisas. Ha? Nakikinig yan parati, ito si Randy Santisas. Ito si Angel Oridaha, sabi niya, magandang Martes. Ha? At bukas daw, Miyerkules, Simbang Baklaran. At holiday, Eid al-Fitr para sa ating mga kababayan Muslim. Ayan si Angel Oridaha galing dyan sa Eid al-Adha. Mali na ba yung nabanggit ko. Eid al-Fitr, tapos na yun eh. Eid al-Adha, ayan yan ha. Ewa bukas holiday para sa Eid al-Adha. Ha? Ayan po, ito si Angel Oridaha galing sa Malolos, Bulacan. Ha? Huling Martes na raw ng Mayo. Yan. At sunod natin may report si Chris Lucas. Itong deepfake at online harassment, banta sa public order. Yan po sabi ng PNP. Alamin nga natin yung report mula kay Chris Lucas. Chris?
2: Sinabi ng Philippine National Police na kanilang kinukonsidera na ang deepfakes at organisadong online harassment ay isang public order concern. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates na kailangang rebisahin ang mga umiiral na batas upang makasabay at makaangkop sa mabilis na paglaganap ng AI-driven disinformation, troll operations at deepfake technologies. Paliwanag pa niya ang mga deepfakes at organisadong online harassment ay hindi lamang banta sa mga individual kundi maging sa kredibilidad din ng mga institusyon at seguridad ng bansa. Ayon pa sa PNP, ang disinformation ay maling impormasyong naglalayong manlinlang. Samantalang ang troll operations naman ay koordinadong kampanya para manipulahin ang opinyon ng publiko at ang deepfake naman ay AI-generated na video o imahe na ginagaya ang itsura at boses ng isang individual. Ang pahayag ng PNP ay kasunod naman ang panawagan ng National Bureau of Investigation o NBI sa Kongreso na magpasa ng batas kaugnay sa disinformation, troll farms at AI-generated content. Ayon kay Nartates, bagamat may umiiral na cybercrime at libel laws, hindi pa ika ito sapat para sa malawak at organisadong AI-assisted online operation, kaya kailangan ng mas malinaw at mas mabilis na legal na mekanismo. Dagdag pa niya, palalakasin ng pambansang kapulisan ang koordinasyon sa iba pang mga ahensya ng gobyerno gaya ng NBI at Department of Information and Communications Technology o DICT habang pinaigting ang monitoring ng cybercrime units laban sa troll farms at disinformation networks. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
1: Okay, report ni Chris Lucas. Hoy, yung mga may dollar ha, medyo umangat na naman yung ating presyo ng dolyar ngayon. Tuwa na naman ng mga OFW. Ngayon po, nagsara ang palitan sa 61 pesos and 56 centavos. Mas mataas yan ang bagya kumpara kahapon, 61 pesos and 46.5 centavos. Yan, ito po yung magiging reference hanggang bukas at hanggang sa Webes. Kasi bukas holiday, walang trading. Ha, kaya ito na yung magiging reference natin, 61 pesos and 56 centavos para sa bawat dolyar. May report si Jojo Sikat, itong si Senator Villanueva, tiwala sa napamumunuan ng maayos nitong si dating Senator Tolentino ang DOLE bilang bagong kalihim. Alamin natin yan, ha, Jojo?
3: Tiwala itong si Senator Joel Villanueva na pamumunuan.

0: Munuan ng maayos ni dating Senator Francis Tolentino ang Department of Labor and Employment o DOLE matapos na may talaga kahapon bilang bagong kalihim ng kagawaran. Kumpiyansa si Senator Villameba na mahusay na mapapamunuan ni Tolentino ang DOLE bilang abogado at dating dedicated na mambabatas. Nagkasabay-aniya sila sa Senado noong 18th at 19th Congress na ayon kay Villameba na dating chairperson ng Senate Labor Committee, makakatulong ang malawak na karanasan ni Tolentino bilang abogado sa pagharap sa maraming issue sa sektor ng paggawa, gaya ng pagtatakda ng living wage, pagtiyak sa proteksyon at maayos na working condition at iba pang tulong sa mga manggagawa, lalo na sa harap ngayon ng artificial intelligence at paggamit ng mga makabagong kagamitan. Inaasahan din niyang makakatulong itong si Tolentino sa isinusulong nila sa Senado na pag-institutionalize o pagpermanente sa tupad program. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bantilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Report ni Jojo Sikat. Okay, nagbabalik si Joe Manlapas. Itong si Rep. Santativa Yap, iginigit niya na kakulangan ng supply, hindi reporting delayed ang dahilan ng brownouts. Alamin natin report. Jong?
2: Kuya, binigyan din ni Murang Kuryente, Party Leader Representative Partiap, na ang kakulangan sa power supply at hindi umano sa reporting delays ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang pangunahing dahilan ng rotational brownout sa bansa. Sa pagdinig ng House Committee on Energy, tinatanong ni Yap ang Department of Energy kung sa issue kung ang issue ba ay ang umano'y late reporting ng NGCP o ang kakulangan talaga ng available generation capacity. Ayon kay Yap, kung sapat umano ang supply ng kuryente ay hindi na hahantong sa rotational brownouts ang sitwasyon. Kinilala naman ng DOE na regular silang tumatanggap ng advisory mula sa NGCP kaugnay ng mga insidente ng power grid. Ipinaliwanag din ng NGCP na nanatiling normal ang kondisyon ng Luzon grid matapos ang transmission line tripping noong May 13 at nagkaroon lamang ng red alerts ng mag-shutdown ang ilang power plants kabilang ang Binga, Kasekna at Limay. Dagdag pa ng NGCP bago pa man mangyari ang transmission disturbance ay nasa 31 power plants na ang naka-force outage o reduced capacity operation noong May 12. Batay rin sa historical data mula 2016 hanggang 2025, 235 sa 243 red alerts o halos 97% ay dulot umano ng kakulangan sa generation supply habang maliit na porsyento lamang ang may kaugnayan sa transmission issues. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radio Bandido TV. Kasama mo magtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, report ni Jong Malapas. Hoy mga Pinoy, sa Japan, naghihintay na kay PBBM. Kasi parating na dun si PBBM. May nakahanda na yung mga Pinoy dun sa kanilang pakikipagpulong kay PBBM. Yan, Kanina po umalis ang presidente, parating na dun sa Japan. Kaya, yun na, baka nandun na siya sa Japan at parating na siya dito sa pakikipag-usap niya dito sa mga Pilipino na nandun. Okay, may report si Chona Yu. Political tension sa Pilipinas. Walang epekto sa ekonomiya. Ayun, ha? Totoo ba yun? Eliminate report kay Chona Yu. Chona?
3: Kumpiyansa ang palasyo ng Malacanang na hindi makaapekto sa ekonomiya ng bansa ang umiiral na political tensions at mga usaping may kinalaman sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte pati na ang mga kaso sa International Criminal Court. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bahagi ng demokrasya ang pagkakaroon ng magkakaibang pananaw at opinyon. Ginawa ni Castro ang pahayag matapos lumabas ang mga pagsusuri ng ilang international political risk firms na itinuturing na umanong governance at institutional risk issue ang umiigting na political tension sa Pilipinas. Sabi ni Castro, nagpapatuloy ang trabaho ng economic team at nananatiling nakatuon ng administrasyon sa pagpapatupad ng mga programa at pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian. Ayon pa kay Castro, mahalaga ring makita ng investors na hindi kinukonsinti ng kasalukuyang administrasyon ang mga anomalya at korupsyon sa pamahalaan. Sa kabila ng mga usaping politikal, sinabi ni Castro na nananatiling matatag ang economic fundamentals ng Pilipinas. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Report ni Chona Yu. Ay, maganda hapon kay Jaime Samoya Berante. Sabi niya, magandang UGM team. Yan ha. Ano ba to? Hindi ko masyadong mabasa to. Malabo ang screen. Okay, ito ha. Ito nga sinasabi nitong si Jaime Samoya Bernante. Magandang, sabi niya, former President Rodrigo Roa Duterte, si FPRRD, at team VP Sara, warak at wasak sa politika. Ngayon, kulang na lang lahat sila dalhin sa ICC. Remember, remember taong bayan ang boboto sa inyo, mas marami ang mahihirap kaysa mayayaman sa bansa. Ayun, ha? Tandaan nyo raw yan, ha? Sabi ni Jaime Samoya Bernante, mga taong bayan ang boboto, silang maglalagay sa inyo dyan, mas marami mahihirap. Yan, ha? Kaya yan ang sinasabi niya. Kasi talagang dinudurog na itong mga Duterte, di ba? Yan na yan eh. Okay, may report si Jojo Sikat. Itong si Senator Jinggo Estrada, sinusulong naman niya yung tax break sa mga doktor bilang kapalit ng libreng servisyong medikal. Alamin muna natin yan, ha, Jojo?
0: Ibinungkahi ni Senator Jinggo Ejercito Estrada ang pagbibigay ng tax incentive sa mga doktor na kusang loob na magbibigay ng libreng serbisyo medikal sa mga mahihirap na Pilipino upang mas makahikayat ng mas aktibong partisipasyon ng pribadong sektor sa pagpapabuti at pagpapalawak sa access sa healthcare system sa bansa. Sa ilalim ng Senate Bill No. 1062 o itong panukalang Physician Pro Bono Care Act ni Estrada, bibigyan ng tax credit ang mga doktor na magbibigay ng pro bono o libreng serbisyo sa kwalipikadong apospalad na pasyente at ibabawas ito sa kanilang gross income tax. Ito ano yung paraan para kay Senator Estrada para sa pagbibigay pugay sa mga doktor sa kanilang malasakit at serbisyo sa pamamagitan ng tax relief. Makakatulong ano yung panukala para mapaigting ang akses sa dekalidad na serbisyong medikal na isa sa matagal ng hamon na kinaharap ng mga Pilipino, lalo na sa mga nasa liblib na...
1: Report si Jojo Sikat. Si Senator Amy Marcos, nakoy masaya daw siya sa naging reaksyon ng minority bloc dun sa kanyang talumpati sa Chacha. Meron pa siyang video na fake news daw. Alamin natin report mula kay Jojo Sikat. Jojo?
0: Inamin ni Senadora Ivy Marcos na naging masaya siya sa naging reaksyon ng Senate Minority Bloc sa kanyang privilege speech kahapon kung saan inakusahan niya ang minorya ng pagpupursige na makuha ang liderato ng Senado para may tulak itong charter change o pag-amienda nga sa konstitusyon. Sa kanyang Facebook account, sinabi ni Senadora Ivy na masaya siya na inamin ang sinabi niyang meeting ukol sa charter change at yung sinasabing sana balang araw meron pang ibang aminin. Sa kanyang video presentation sa gitna ng privilege speech na kalaunan ay binawi, sinasabi na kapagpulong itong sinasenate minority leader Vicente Tito Soto III dito kay House Speaker Faustino D. at iba pang personalidad noong Abril at pinag-usapan itong charter change para raw walang eleksyon sa 2028 at paliwigin hanggang 2031 ang termino ng Pangulo, mga senador at kongresista. Kinumpirma ni Soto itong nasabing talakayan ukol sa Chacha pero idinay niya na iyon ay hindi niya sinangayunan kaya nga hindi niya iyon binanggit sa mga kasamahan sa minority bloc. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, report ni Jojo Sikat. Yan ha. Ito pong bagyo na

0: sinasabi natin kanina, medyo malayo pa, pero ito na raw yung posibleng maghatid ng habagat. Dahil ito pagkaya ni hinila nito, hinigop nito, itong habagat, dyan na magsisimula na yung ating tag-ulan. Kasi usually ang tag-ulan, nagsisimula yan talaga mga ganitong panahon, saka yung hanggang kalagitnaan ng Hunyo. Yan na yan. So, maganda naman. Maraming naghihintay ng ulan. Marami na naghihintay, ha? Na magkaroon na tayo ng ulan. At yung mga Pinoy, nandun na rin, naghihintay na rin. Doon sa Japan, ha? Nandun na itong sina Secretary Hans Leo Kakdak ng DMW para tingnan yung kausapin din yung mga Pinoy na OFW na nandun sa Japan at makikipag-usap kay PBBM. Yan ha. Okay, ito naman si GM Nicolas Torre ng MMDA, mukhang bumelta dito sa mga bumabatikos sa pagpunta niya dyan sa Gumuong Gusali sa Angeles City sa Pampanga para tumulong. Maraming naging reaksyon mula sa mga netizen yung pagpunta ni Torre dyan dahil hindi naman daw sakop ng MMDA ang Angeles City. Sabi naman ito si Torre sa kanyang social media account, sabi niya, hindi dapat nagiging usapin ng politika ang pagtulong sa kapwa Pilipino. Sabi niya, ang MMDA may mga kagamitan at technical capabilities na binili gamit ang buwis ng taong bayan para tumulong sa oras ng sakuna at emergency. Kaya hindi dapat pinipili kung sino lang yung dapat tulungan. Depende sa kulay ng politika o hindi, dapat hindi dapat pinagkakaitang serbisyo publiko sa kapwa Pilipino dahil lamang sa pagkakaiba ng pananaw, paniniwala sa politika. Ayan ang sabi niya. Pero sa bagay, talagang MMDA, tumutulong po yan, hindi lang din sa Metro Manila. Yan pumupunta rin sa iba't iba mga probinsya pagka may mga emergency. Kahit sa ibang bansa, nagpapadala rin sila ng tulong. Ha? Dahil ang MMDA, kompleto sa gamit yan. Hindi kailangan na nandun itong si dating Presidente Duterte, kaya pinagbigyan ng ICC Trial Chamber 3, yung kanilang kahilingan, na huwag muna siya umaten dyan. Pero dun sa trial proper na, yung talagang dyan na, kasi ito, pinag-uusapan pa lang, parang ano ang gagawin, ano magiging takbo ng trial, pwedeng wala muna itong si dating Presidente Duterte. Pero dun sa trial mismo, obligado na siya. Okay, walaan tayong oras. So, bukas uli, dito po sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Maraming salamat. Magandang gabi. Raul Virtudazo po.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
4: BBC News with Danielle Yawovietska. The US military says renewed strikes on Iranian targets were defensive as diplomatic moves continue to try to end the war. The US Secretary of State said progress over reaching a peace deal with Iran would take a few days. In his latest message, Iran's supreme leader says Gulf states will no longer be a shield for US bases and America will no longer have a safe haven in the region. The Israeli military has intensified airstrikes across Lebanon. A reporter for Lebanon's news agency says 12 people were killed in overnight strikes on the town of Mashgara. There have also been attacks on Tyre and Nabatea in the south. South Korea says it's planning to launch its first nuclear-powered submarine in about a decade's time, aimed at countering North Korea's submarine-launched missile threats. Until now, Seoul's nuclear ambitions have been constrained by an agreement.

0: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Hello mga ka-AHA!
3: Kami sina Elisa
2: at Yvette, ilan sa mga batang bidas ng AHA Balitang Bata. Ito ay isang teleradio show na ginawa ng mga bata na para sa mga bata.
3: Dito, nabibigyan kami ng espasyo upang pag-usapan ang aming mga katanungan sa sarili, sa pamilya, sa kapwa at sa lipunan. Nakikipag-partner din kami sa public schools at rescue centers.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo?
3: Subaybayan ang AHA Balitang Bata dito sa TCRJ 810 AM, Radyo Bandido TV. Huwag kalimutan, tayo ang pagbabagong ating hinihintay. Kita-kits mga ka-AHA!
1: Watch and listen to AHA Balitang Bata every Saturday from 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Kami ang inyong abogado ng masa.
5: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
6: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
5: Nang
6: Ang Buhay at Batas.
5: Libreng payo ng abogado.
6: Solusyon sa problema mo.
5: Dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
1: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
1: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
0: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
1: Si Kuya Ricky
0: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
1: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
0: Basta Radyo Bandido.
2: Watch and listen to Double

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday 6 p.m. to 8 p.m. airing on Sky Cable channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa Katotohanan at Katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig ng mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayong mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyong ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito pa'y atin. Uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon. Sa abila po ng mga pinagdaraan na nating pangdaigdigang kaguluhan, dudot po ng mga kaliwat kanang gera at nakaka-apekto na po sa ating ekonomiya, may banta pa po ng isang virus na kung tawagin eh hantavirus, di ba? Nakakatakot po eh, bala COVID na naman po yan. Sana hindi umabot sa pandaigdigang pandemya, pero dadagdag sa problema natin pag nagkataon. At yung banta po nung Super El Nino na sinasabing magiging Super El Nino rin pag nagkataon sa susunod na taon, dagdag problema po yan, ano? Santa Maria Bulacan, talagang sa kabila ng lahat ng ngayon, ano, eh talagang wala talaga sila patawad at talagang ang titindi nila, talagang ang nakikita pa nga po nila ay oportunidad at pagkakataon para maitulak at naisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanila mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita manapilit namang dinadala na may ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre, galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano mga tunay na pakay at layunin at intensyon ng mga ito na tila ba para bagang sadyang pilit na ililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa ikang ipagtatalakay nila ng mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, ni wala man lang mga kabuluhan ng mga issue at usapin ng bayan para tuluyan lamang po mailihis, maiwasan at mapagtakpan ang mga tunay na kaganapan at pangyayaring kasalukuyang umiiral sa ating bayan. Gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC, attack and collect, defend and collect. At yan ay sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move at ang kanilang mga spin tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak nila ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan at pangyayari, partikular na mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang mga apektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Kung ilan po bang mga maleta o expandable envelope o paper bag po ba na ang laman ay basura pero ang totoo ay limpak-limpak na kwarta po ba ang dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa
at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelopmental journalism, na sintanda na po na maoligarko na talaga naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Tigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na, samahan nyo nga ako at sama-sama natin labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Kakampi! Kakampi!

0: Ayan, kamusta kayo muli, mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman. Martes na. Ay, hindi. Martes na. Ngayon po'y araw po ng Martes, 26 sa buwan po ng Mayo sa taong 2026. Kamusta muli sa ating mga kababayan, sa ating mga kakampi? Aba, kasalukuyan po tayo nakamonitor kanina pa, ano? Diyan po sa Senado, pero nakasuspend ang kanilang plenary session dahil nag-caucus po sila, no? Ang buong Senado po, ang member ng minority at majority ay nag-caucus, no? Kaya wala sila sa plenaryo. At ang pinag-uusapan ay yan daw pong patungkol sa mga kalendaryo nila, no? Ng schedule, particular na dito sa impeachment hearing, ano? Diyan sa Senado. At saka kung ano pa yung kanilang mga prioridad, no? Kagaya siguro malamang yung pong investigasyon sa flood control scam, ano? Nabubuksan muli ng Blue Ribbon Committee, at saka siyempre yung mga membership ng minority na makasama din, ano? Dito sa iba't ibang mga committee membership, dito ba? Kaya habang nag-aantay tayo kanina, no? Akala ko makakabalik pa sila, pero hanggang ngayon naka-suspend. Siguro malamang sa Lunes na muli yan. Dahil bukas po ay holiday, piyesta opisyal po ng ating mga kapatid na Muslim, Idil Adha, yan po ang ibig sabihin, Feast of the Sacrifice, ano po, Day of the Sacrifice, ika nga. Kaya parang akmang-akma po yan sa ating mga Pilipino, sa ating mga mamamayan, na talagang dapat ay magsakripisyo tayo, no, para sa ating bayan, sa pagmamahal natin sa ating bayan, ano. Huwag nating hayaan na manaig ang mga tinatawag nating mga banta o kaya masasamang balak sa ating bayan, ano. Hindi pwedeng dadaanin sa biro ang usapan patungkol sa charter change. Saan ka ba naman nakakita? 2-0 na yan, ha? Ang dating Senate President, Tito Soto, ha? Dahil kahapon nga atin tinatalakay, ano? Yung mainit na tagpo, dyan po din sa plenaryo ng Senado, na nagkainitan nga dahil na rin doon sa nilabas na video ni Senadora Amy Marcos, no? Lumalabas na ang talalalo ang kanilang mga plano. Kumbaga, dahil wala naman yung pagpapalit pa rin ng liderato hanggang ngayon araw na ito, di ba? Nananatili pa rin silang 11, no? Diyan sa minority, at solid pa rin po ang mayorya, no? 13. At itong 13 ito, hari nawa talagang manindigan po ng todo para sa bayan, ano? At anuman po ang mga pagsubok na dumating sa kanya-kanya nila mambuhay, ano? Ay wag talaga silang bibitiw, no? Kaya tuloy kanina nagkaroon pa ng biruan, ano? Dahil nga po nagsalita, bihirang magsalita si Senator Lito Lapid, di ba? Naglabas siya ng kanyang manifestasyon lamang. Sabi niya dahil nagkagulo na daw ang social media, naakala daw siya po ililipat na ng majority dahil kinamayan daw po siya ni Senator Rodante Mercoleta. At nailagay daw tuloy sa record na hindi siya kasama, no, sa nag-object doon sa video na pinabubura, no, ni Senator Mig Subiri. So lumalabas kanina sinabi niya siya hindi aalis ng minorya. Hindi daw siya aalis dito, sabi niya, no. At siya daw po ay nakikiisa rin doon sa motion ni Senator Subiri. Akala lang daw niya magkakaroon ng botohan kaya hindi na daw po siya nagsalita. Di po ba? Pero maliwanag yung sinabi niya, no? Hindi na daw siya aalis. Hindi daw siya talaga aalis sa minorya. Takot lang niya, baka madimanda siya. Yung mga panggigipit, nakita niya naman ng mga ginagawa, ano? Sa mga senador na kabilang ng 13, no? Yung mayorya. Dahil kanina lamang, nagkaroon po ng press con itong si Ombudsman Boying Rimulya. Nasabi niya na makang itong Huwebes na daw na ito, no? Ay lalabas na daw po ang subpoena, no, para daw po dito kay Senator Jinggoy Estrada, no, na kanila po daw idedemanda ng plunder, no. Kaya nga ang sabi ni Senator Jinggoy, wala akong insertion, di ba, no? On record daw yan, ha, kasi meron silang pagdinig diyan sa Senado, di ba? At nakumpirma, bagamat ang chairman pa nga ng Blue Ribbon ay si Senator Pampilo Lacson, nakumpirma doon na wala nga naman daw siyang insertion, ano. Kaya nga lang, meron na nga pagkakaibang insertion tsaka amendment, no? Kasi pagka po ikaw ay nasa panig ng kalaban ng administrasyon na ito, ang tawag sa iyo ay insertion, di ba? Pag meron kang pondo na nailagay doon, ano po, naisingit, insertion, ano. Pero kung ikaw ay panig sa administrasyon na ito, ang tawag dyan ay amendment, di ba? Amendment. Kasi ang tanong, oy, bakit yung kay Juan, Senador Risa Ontiveros, di ba, na ang nagsiwalat pa niyan, ang best friend ng asawa ng Pangulong Marcos. Love ya, di ba? O no, na nangyari ron. Ilang milyon yon o bilyon ba na naisingit din. O, pero parang pinalalabas eh, hindi pala insertion daw yon. Yun daw po yung amendment. Di ba? Kaya depende kung nasa ang panic ka. Kaya maintindihan na natin kung ba't ayaw lumipat, no? Ni Senator Lito Lapid. Dahil baka paglipat niya bukas makalawa, ay may kaso na rin siyang namumurong isampa sa kanya. Kasi kanina, sabi po ni Ombudsman Boying Bimulya, ay kulang-kulang siyam daw po yan o baka sampu pang senador sa kanakakita. Kundi daw siyam, sampu. Ah. Bakit? Kasi sabi niya, yun daw kay Jinggoy Estrada ay hinug na. Kaya lalabas na daw yan. Ano? At yung isa daw po ay si Senator Joel Villanueva. Yun ang sabi niya. So yun, hinug na rin. Kaya lalabas na rin daw po yan. Ano? Eh yung pang nauna pa na kay Chis Escudero, dating Senate President. Di po ba? So, kung bibilangin, nandun na yan, ano? So, nagbanggit siya na hindi lang yan mga yan, mukhang abutin daw po ng mga siyam o hanggang sampu na mga senador, no? Pero maliwanag, ang sabi niya, hindi daw siya namumulitika ang ating ombudsman. Wala raw siya sa mayorya o sa minorya. Pero kapansin-pansin, ang mga nadadali ay member po ng dating minorya at ngayon ay nasa mayorya na. Di po ba? Kaya wala ho diferensya kay ikaw ay nasa mayorya o minorya. Basta ibig lamang sabihin, depende, nasan ka ba? Nandito ka sa panig ng administrasyon, kay nasa minorya ka, safe ka. Di ba? Parang ganun eh. Di ba? Parang ganun eh. No? Parang yun talaga. Dahil unless makitaan natin na iniimbestiga na rin ito si Eric Sylvester Tulfo o si Rafi Tulfo o si Risa Ontiveros, ano? O dating Senate President Mick Shubiri, no? Kung nakikitaan na po ng mga ganong investigasyon, makamaniwala pa tayo, hindi po ba? Pero kung hindi, hindi daw to po ano, pamumulitika po, at hindi daw to weaponization na ng ano, ng pamumulitika, hindi daw. Sana nakakita, hindi sa salita, pero sa gawa parang ganon, ano po. Kaya nga sana ipagdasal natin na manatili po na matindi ang kanilang pananampalataya na sila po ay may misyon, itong 13 na senador na ito, manatili silang independent. Ano po? Kasi ngayon, nakikita natin, hanggang ngayon, wala pa rin pong schedule ng LEDAC meeting. Ano? Ang LEDAC meeting, ang nagpapaschedule niyan ay galing sa executive, no? Galing sa Pangulo. So, kitang-kita po na parang hindi siya favorable sa kasalukuyang Senate leadership. Kaya dalawang beses na pong na-delay yan, no? Na-postpone ang LEDAC meeting. Ano? Ano po ba yung LEDAC meeting na yan? Mahalaga po yan. Yan po ang plano ng executive, no? Na kung paano matutulungan naman ng legislative para maisulong niya yung nais niyang magawa, lalo na sa particular na taon na ito. Dahil pagdating ng July, matapos ang SONA ay budget na naman ang 2027 ang pag-uusapan. Di ba? Ang tanong, ano na gawa ngayong taon na ito? Di ba? Mag-June na, magkakalating taon na. Di ba ba? Ano na gawa? Wala. Di ba? Kaya yung LEDAC, mahalaga po yan. Ano? Pagkakataon po yan para sabihin ng executive sa legislative na ito ang mga nais kong maipasa ng mga panukalang batas. Ito ang mga nais kong amyendahan ng mga batas. At may mga kaakibat na dahilan niyan, na? At meron din bagong batas na gusto niyang isulong, no? At may dahilan din, ano? At ang legislative naman, nandun po kasi sa pagpupulong na yan, ang members ng Senado at saka ng Kongreso, at doon nagagawa ng kaparaanan, ano? Dahil ang member po niyan, kung tawagin po, LEDAC, no? Legislative, Executive, Development Advisory Council. Di ba? Yan po ang LEDAC. So, ang member po niya na yung executive, andyan po ang sa pangunguna ng Pangulo, no? at ng key cabinet position ng executive secretary at kung sino pa, yung finance team niya, malagay yan, ano? Ang MEDA o yung dating MEDA na DepDev na ngayon, di ba? At saka finance secretary, no? Yung mga mahalaga po, no? At saka yung bagong budget secretary, di po ba? Tapos, ang ako naman, ang sa banda naman po ng legislatura, andyan po ang House Speaker, no? At ang kanyang mga deputy speakers, di po ba? Tapos sa Senado naman ay nandiyan po, no? Ang presidente ng Senado, no? Senate President, ang majority floor leader nila o ang Senate pro tempore, majority floor leader, tapos yung member po ng minority, no? Ang minority leader nandiyan, ano? At ang isa siguro niyang kasamaan. Pero ito malamang wala nang biruan ng term extension, ha? Kasi nga ang pinag-uusapan dito, yun din, ano, kung nais isulong talaga ng executive ang pagbabago ng ating saligang batas, eh pwede niya sabihin yun sa LEDAC, no? Pwede niya sabihin yun sa legislatura na nais ko sanang baguhin ng ilan mga economic provision, mga ganun na. Tapos sa susunod noon yun na, kasama na dun yung on the political side, no? Baka magkaroon sana tayo ng mga pagpapalawig ng termino, ayan na, sunod-sunod na po yan, ano, pati na yung pagbababa o pagtataas ng age limit, di po ba, may ganun eh, di ba? Kaya nga ho, hindi ho natin maintindihan na para bagang nung nabuko yung meeting na yan sa Soler nila Speaker Bojidi at ng kanyang isa pang kasamahan na Deputy Speaker, pati po itong si Senate, dating Senate President Tito Soto, kasama po ang Secretary General noon na si Dong Mendoza, no, ng Senado, ay para bagang hindi seryosong meeting yan. At may mga ilang mga mambabatas daw ng Kongreso na nandudod din. Ano? At umamin din si Ping Lacson na napadaan lang siya. Nagkamali pa raw siya ng pasok ng kwarto. Grabe. Diba? Iba klase talaga. Yung mga pagkakataon na ganyan, ano po, minsan maiisip mo, no? Ano ba iniisip nila sa atin? Napakatanga talaga natin. Parang di natin maintindihan. Ganun kaseryosong usapin na dinaan lang nila sa biro. Ha? Parang wala lang yun. We just said it in jest. Nasabi lang yun ng ganun. Pambila, parang formal meeting po yan. Eh. Dahil kasama po ng speaker, ang kanyang isa sa deputy speaker niya, tapos dito naman sa kabilang banda, kasama ng dating Senate President, yung Secretary General ng Senado, di po ba? Ng dating Secretary General ng Senado. So ibig sabihin, hindi to biruan ng larong golf o ng mga bagay-bagay, ano po. At isa pa, yung pong sinabi niya doon sa kanyang pagsagot, no, doon sa plenaryo kahapon na oo, naganap na yung meeting. Una, tinatanggi pa yan eh. Wala ro ganun, di ba? Kaya lang siguro, nung nakikinikita na nila, naku, eh pagka pinagdiin na natin wala, eh ang daming witness dun eh, di ba? Sa lugar na yan, sa Soler, ano? At saka hindi lang yan, baka bigla may lumitaw talaga at sabihin, oo nga, nagpulong-pulong sila ro. Eh di mas mahirap nilang lusutan yun, ano? Kaya umamin na, pero dinaan, sa ganun na nga, lagi kami nagkikita, dahil gold body ko yan, si Speaker eh. Kaya wag na kayo magtaka, no? At saka yan, na pag-uusapan namin na gano'n, wala lang yun, walang ano yun, na parang biruan lang namin yun, at saka nagkataon lang, na tatanong sila, ilang kwarto ang nagawa doon sa bagong Senate building. So yan, mga napag-usapan namin, mga gano'n, ano? Pero out of jest lang yan, ha? Kumbaga, hindi seryoso yung mga ganyan. At saka ang tanong, meron ba nagtanong kung pumayag ba ako? Di ba? Ganun na sabi niya. Kung pumayag ba daw siya? E malay ba namin, ikaw na nakakaalam nun kung papayag ka o hindi? Di ba? E ba't di mo sinabi sa mga kasamahan mo? O ewan ko kung sinabi mo sa mga kasamahan mo sa dating mayoriya. Tama? Dahil mukhang si Ping Lacson lang ang nakakaalam dahil nagkamali siya ng pasok ng kwarto eh. Di po ba? So ang tanong, hindi namin mahuhulaan kung papayag ka o hindi. Dahil naalala ko dati nung hindi mo nagustuhan yung naging desisyon ng Korte Suprema, no, patungkol po dito sa 19th Congress na impeachment complaint na binasura ng Korte Suprema, diniklarang unconstitutional, Eh di po ba, kaya nga ikaw ay pinasasagot ng Korte Suprema, ano na ba nangyari doon? Na ikaw ay indirect contempt, dahil may mga naghahain ng ano, indirect contempt laban sa iyo eh. Diba? Ano na ba inaisagot mo ron? Dahil kung maaalala ko noon, sa dami ng mga nabanggit mo patungkol sa Korte Suprema na pwedeng ikawala ng kanilang integridad, no? O tiwala ng taong bayan sa kanila. Isa sa naalala kong nasabi din ng dating Senate President Tito Soto ay kung parang binago na ng Korte Suprema yung ano, parang gumawa na sila ng bagong batas para sa pag-i-impeach. So kung pwede na silang gumawa ng ganyan, eh parang teka lang, ha? Pabor na ako sa tsa-tsa. Diba sabi niya yan? Diba naalala niya yan? Pabor na ako. Dati ayoko sa tsa-tsa. Pero ngayon, ha? Ngayon, pabor na ako. Nang dahil doon, di po ba? So, hindi ko lang makalimutan yun kasi kaya yung sinasabi niya po doon sa podium na never akong mag-agree sa ganyan. Noon pa, kahit senador ako, hindi ako bumabor talaga sa anumang pagpapalit ng konstitusyon. Eh, pero nabanggit niya yan eh. Nung hindi niya matanggap, no, yung pong desisyon ng Korte Suprema, ha, di ko kayang tanggapin, gumanong pa eh. No? Tapos eh, biglang kwan eh, biglang nasabi, eh kung ganun din lang, ha? Ay pabor na ako sa tsa-tsa. Mag-okay na sa akin, ha? Na magpalit ng pag-usapan yung tsa-tsa. O, nasabi niya yun, di ba? Kaya, teka lang, kung nabanggit niya yun, kasi kung talagang matibay ang yung paninindigan at ikaw eh, laban o ayaw mo sa ganyang klaseng usapin, kahit na ano pa, no? Na pagbabago ng konstitusyon, hindi mo malalabas yan out of jest. Kumbaga di mo masasabi yan in jest dahil ikaw eh disappointed o dismayado sa naging desisyon ng Korte Suprema dahil binasura yung 19th Congress impeachment complaint dahil diniklarang unconstitutional, null and void. Tapos sabi mo, naglabas na rin sila ng sarili nilang panuntunan ng pag-impeach. Para na rin silang mambabatas. Eh, hindi pwede yan. Ano? Eh, kung ganyan din lang, eh, okay na rin ako. Kung sakali man may tsa-tsa, eh pabor na ako pag-usapan yan, di ba? So in other words, hindi mo pwedeng sabihin in jest kung talagang ang iyong posisyon ay consistent, na hindi magbabago yan. Ano? Kahit pag gano'n na naging desisyon, hindi mo maiisip na kung gano'n din lang, baguhin na natin kondisyon. Hindi ka abot doon, di ba? Hindi ka abot doon, di ba? Dahil lang sa gano'ng desisyon, nagbago na isip mo. Kasi may dahilan kung ba't ayaw mong pumabor sa pagpapalit ng konstitusyon at yan ay matibay na paninindigan. Tama? So kung nagkaroon ka ng perception na akala mo ay ginalaw na ng mga maestrado ang ating saligang batas o ating konstitusyon at sila na lang ang gumawa ng sariling panuntunan ng pag-i-impeach, eh para bagang out of jest ay nabanggit mo na willing na rin ako sa tsa-tsa, mga ganun. Hindi nga dapat aabot kung talaga matibay ang paninindigan mo, particular yan, sa tsa-tsa na yan, di ba? At para tanungin mo pa kahapon ang plenaryo, na ang tanong eh, pumayag ba ako? Ha? Hindi nyo man lang ako natanong kung pumayag ba ako. E di, ang sagot dun eh, bamalay namin sa'yo kung papayag ka o hindi. Ikaw lang naman nakakaalam yan. Ang unang tanong, eh ba't di mo sinabi sa amin na ikaw ay nakipagpulong pala. Yun dapat eh. No? Dapat tinanong siya ni Nick Subiri. Ano? Diba? Ba't di mo sinabi sa amin na para kami tuloy na nahilahan ng upuan? Alam mo yung uupo ka tas hinila sa likuran mo, nabagsak ka tuloy. Diba? Hinila yung upuan. Parang ganun na nangyari eh. Dahil pinagtatanggol pa man namin na hindi, walang ganyan, walang usapin, walang ganun. Ikaw pala nakipagpulong. Kasama mo pa si Dong Mendoza, yung dati natin Secretary General. Ano klase yun? Diba? Laking kapahiyaan nun. Diba? Tapos para ilusot lang sa, normal lang yung kainan na yun. Walang ano yun eh. Walang kwenta. Hindi seryosong meeting yun eh. Kung nasabi man yun out of jest, pwede ba yun? Diba? Dahil kung matibay yung paninindigan mo at ayaw mo sa ganyang usapin, kaharap mo ang speaker, kasama niya, isang deputy speaker niya, eh baka kung ano isipin yan, diba? Hindi ko entertaining yan. Nagsisimula pala magsalita ang speaker, sasabihin sa'yo, Mr. President, Senate President, naiisip ko sana, ano kaya mag-joint session tayo? Ha? Bakit? Para saan? Kung sakali mag-convene tayo bilang CONAS, para makita natin kung ano ba ang pwede nating gawin dito sa constitution natin, kung anong pwedeng ayusin, ganyan, no? Baka mamaya pag-angat ng ulo ni speaker, makita niya nakaganyan ka. Talk to the hand, di ba? Ay sasabihin mo, wag mo nga sasabihin sa akin yan. Ikaw, ka-golf kita, kaibigan kita, ha? Body tayo, ha? Golf body. Pero wag natin pag-uusapan yung mga ganyan. Oo. Dahil ako, mulat sa pool, ayaw ko sa ganyan. Di ba? Yun po ang tamang paninindigan. Di ba ba? O, di natigil na yun. Di, kung si Senator Lacson man ay naligaw, naligaw doon sa kwarto na yan, hindi niya narinig kung ano ang pinag-uusapan. Tama? At di siya umabot doon sa nakisali siya sa usapan. Di ba nakisali siya? Siya ang nagkumpirma. Merong ilang kwarto ba? Ha? 76 ba na kwarto? Ha? Pero 36 lang daw ang kailangan. Di ba? Kumbaga, parang ikaw eh, naligaw ka nga lang, sumali ka rin sa usapan eh. Di ba? At kung si Senator Lacson ay ganun din, ha? Kung limbawa, meron din siyang paninindigan, ano po, patungkol sa sagradong konstitusyon natin, na hindi niya dapat ginagalaw yan. So eto ka, ang Senate President mo, naligaw ka sa isang kwarto, nakita ka nun staff ni Senator Tito Sotos, yun ang kwento niya, di ba? Ang dating Senate President. Nakita siya, akala siguro kasama siya sa meeting, pinapasok siya, di ba? Yun ang sabi niya. Pero totoo, may iba siyang kausap, di ba? At nadatnan niya, nandito na Speaker of the House, mayroong Deputy Speaker na kasama, tapos nandun din yung Dong Mendoza na dating Secretary General nila. Uy, may isipin mo, ano to, ordinaryong kainan lang? Sinong may birthday? Hindi eh. Ito isang pagpupulong na formal. Tama? Bakit? Dahil sa kanilang mga posisyon. Diba? Dahil sa kanilang mga posisyon. At yung kanilang mga pinag-uusapan, sabihin man nila, ito'y biro, ah. Sabihin man nila, nagbibiro lang kami. Out of jest lang yan, kaya namin nabanggit. Kahit sabihin pa nilang ganun, ang tanong, nasa kapasidad ba nila na mag-convene bilang isang joint session? Pwede. Pag nagkasundo lang ang speaker at ang Senate President, pwede mag-convene eh. Tama? At nasa kapasidad din ba nila na magkaroon ng CONAS o Constitutional Assembly? Ay, oo rin. Kasi na, sila ang gagawa. Walang ibang gagawa nun eh. Ibig sabihin, nasa poder nila yun eh. At yung mga pinag-uusapan nila, eh may posibilidad na mangyari, kaya hindi pwedeng daanin sa biro. Di po ba? Sino man ang makarinig nun, tulad ng in-example ko kahapon, kung mga ordinaryong tao lang yan, ikaw at ako lang, no? Tayo nila Kuya Lee Gutierrez, kila Ate Kimura Dolores, Kuya Ramon Bier, no? Na ngain lang tayo sa labas, no? Sama na natin si Ate Dolores Patawaran. Si Ate Sanso Ilorde, di ba? Ano po? Sino pa ba? Ha? Mga kasama natin dito sa ating chat room, ano? Kumbaga sa comment section, ano? Kumbaga si Ate Jennifer Revis, sama na natin, pati si tatay niya, Kuya Jimmy Revis. O nagkakainan lang tayo kanya, tapos nagkwekwentuhan tayo ron. O out of jest din. O di lahat ng sentimiento, sama ng loob natin, nasabi na natin. Pinaglololoko lang tayo ng mga gobyernong to, ganito, ganun-ganun, ano? O that is a part of your freedom of speech, di po ba? O, tapos yung mga wish, ito na yung wish, di ba? Yung mga wish list nyo, no? Nako, sana nga 2028 na, o, di ba? Mga ganon. O, sana nga, biglang ano, no? Sana nga si Vice Presidente ang pumalit sa kanya, di ba? Ganon. Out of jest din yon, tama? Out of jest. Pero kahit na makarinig sa atin, habang nagkwentuhan tayo doon, hindi na pwede.
1: In the Philippines.
2: Radio Bandido, 8:10 a.m.
3: Hi, Coco, speak.
4: The best dog accessories and items.
5: The best dog hotels.
6: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: And hey, don't forget, it's free.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
0: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre dito lamang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at nariyan pa po kayo. At talagang hindi nyo ko iniwanan. At siyempre bago pa po magpatuloy ang ating ikalawang oras ng talakayan, ay inaanyayahan ko po muna kayo na magpadala po ng inyong mga mensahe, yung mga komento, ng mga opinion, kahit pa shoutout o pabati ay pwedeng-pwede po yan. At mamaya lamang po, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. Kung di ko man po mabasa sa ere, ang inyong mga mensahe ay garantisado at may kasiguraduhan po yan, dahil forthwith lamang matapos ang ating programa, ay yan na po kaagad ang aking ginagawa, ang basahin isa-isa ang inyong mga komento at opinion, ano? At talaga pong sadyang hindi maiwasan na mapabilib sa katalinuhan ng inyong mga critical thinking at nasasabi sa aking sarili na itong klase ng mga komento at opinion na ito ang mga taong hindi na mabubudol pang muli. At syempre, nabubusog na rin, katatawa mag-isa bago pa po ako maghapunan gawa ng inyong mga biro. Kaya maraming salamat sa gabi-gabing tiwala at support ang ibinibigay nyo sa inyong kakampi. At sa ating pagpapatuloy po, nagpatuloy na po yung pong sesyon. Hanggang ngayon, nagbalik na sila, tapos na yung caucus, no? At ating panonoodin yan mamaya para bukas matalakay naman natin. Ano? Pero ngayon, sa pagpapatuloy natin, yun na nga, no? Para bagang yung naratibo kasi ng mga nasa minorya na kaya daw kesyo mababa ang tingin sa kanila, yung ibang mga nauna ng mga nagkundina kay Alan Peter Cayetano kahit na yung kanyang alma mater, dito kay Senator Legarda, di ba? Maraming pressure, no? Kasama na yung seryosong pressure na talagang hahanapan ka ng kakaso sa iyo, di po ba? Kagaya na nangyayari kila Senator Jinggoy, Joel Villanueva, Chis Escudero, di ba? At saka si Senator Marcoleta, di ba? Plunder, saan ka nakakita ang paano? Nung tinatanong nga itong si Ombudsman Rimulya, dahil nag-press con din kanina, ano? Bakit daw, may nagtanong kung bakit plunder. Ang sagot lang niya doon sa nagtanong, bakit hindi plunder? Di ba, bakit hindi plunder? Mabuti't marunong sumagot po yung nagtatanong na reporter, pero hindi niya in-entertain, ano? Dahil ang sagot ng reporter, hindi po yung public fancy. Di ba, yun dala po kasi yun nung kaso sa COMELEC, na dinismiss na nga ng COMELEC. Dahil hindi ho yan isinama doon sa sinasabi na issue violation ng contribution ano sa isang kandidato. So naalala niyo noon yung mga nag-donate pinasasagot ng COMELEC, pinananagot, pero yung kandidato hindi na, di ba? Di ba? Kaya pero ngayon isinama sa kaso ni Congressman ni Ombudsman Boying Rimulya. Pero kung titingnan natin, ang jurisdiction ng COMELEC doon patungkol doon sa kaso ni Senator Marcoleta ay tapos na, resolved na. At yan ay nasa jurisdiction ng COMELEC. Ultimo nga, ang Korte Suprema, hindi nga nakikialam pagka hindi dinudulog sa kanila. Di ba? Kung hindi dinudulog sa Korte Suprema ang mga diskusyon o kaso dyan sa COMELEC,

kumbaga valid yun, ano? At saka yung kay Benny Abante, di ba? Si Joey Uy ay may kasalukuyan nakabinbin na mga petition sa Korte Suprema, pero ang pinaupo nila doon sa District 6 ng Manila, ang nag-decision COMELEC, di ba? Si Benny Abante, di ba? Sinabi na nga ng COMELEC na bawal na yung second placer rule. Sa pa, yung Congress hindi naman akma sa second placer rule. Kahit ng Senado, hindi yung akma yan. Kasi ang pagboto dyan ay very distinct, no? Hindi pa pwedeng komo yung unang kandidato ay hindi makakapaglingkod. Yung pumapangalawang nanalo, yun ang papalit. Hindi yung pwedeng ganun dahil second place rule ang tawag dyan. Bakit yun? Inadapt ng COMELEC. Kaya ang Joey Uy, yung 6th District Congressman na declare na nanalo pero na-disqualify lang kalaunan na naka-appeal pa sa Korte Suprema, patuloy na, di ba, dadalin sa Korte Suprema. Pero hindi yan sa Ombudsman, tama? So itong patungkol dito sa campaign contribution na issue ni Marcoleta, ni Senator Marcoleta, katakataka na ang Ombudsman ay itinuloy para kasuhan ng plunder. Kasi nga, million ilang million po yung halaga ng campaign contribution. Pero sabihin na natin, no, kahit na ilang million yun, hindi maituturing yun na public funds para masabi mong plunder, di ba? Kasi may mga nag-contribute na mga private citizen. Ano po? Di ba? At yung mga private citizen, dineclare naman nila yung kanilang contribution. Tama? So ang punto lang doon, kung titingnan natin, yung katwiran na kinatigan ng COMELEC, yung katwiran ni Marcoleta na ba't hindi i-dineclare yun dahil na doon sa sinabi niyang pangako doon sa mga nagsabing gusto nga namin tulungan pero huwag niyo nang sabihin kung sino kami, respetuhin mo yung kagustuhan namin. Natural, di ba? Gusto ka namin bigyan ng pondo para sa kampanya mo. Pero yun na nga, no? Gamitin mo kung saan mo gusto gamitin yung pondo na yan, makatulong sa iyo, sa kampanya mo, pero respetuhin mo yung aming pagiging anonymous. Ayaw namin nang ilabas yung pangalan namin na kami. Hindi sila kagaya ng iba, no? Doon yung nga makikita na sinasabi kasi doon, kaya siya dinimanda ng Ombudsman ay mabibigyan ng pabor, no? Yung mga nagdo-donate na may hinihinging kapalit sa kanilang dinonate. Parang ganon. Di ba? Yun ang kanyang sabi. Ang tanong, asan ang patunay mo na may napakinabangan yung tatlong campaign donor? Ano, napaboran sila ni Marcoleta? Saan banda? Dapat may preba ka, no? At isa pa, yung mga taong nag-ayaw ipaalam yung kanilang contribution dahil nais talagang tumulong sa iyo, yan yung mga klase ng tao hindi hingi ng kapalit, di ba? Kasi kadalasan ang humihingi ng kapalit, binabalandra nila yung pangalan, di ba? Sabi mo, ako nagbigay niya, akin yan, di ba? Kumbaga gusto mo talagang ipaalam sa kanya, sa iyo galing, tama? Para pag lumapit ka sa kanya, maalala ka niya. Yun po ibig sabihin nun di ba? Pero kung ayaw mong mentras ipaalam, na wag na, okay lang din, wag mo nilagay yung pangalan namin. No? Ganon, ano, gusto ka lang talaga namin tulungan. Yun yung mga tipo nga ng klase na hindi na nagpapaalala, oy, tinulungan ka namin. Diba? Hindi na, kasi nga, wala naman kami hihingin sa'yo. Gusto lang namin manalo ka kasi nakikita namin ang prinsipyo mo. Di ba? Maganda yan, nasa Senado ka. Nakita mo kung wala si Marcoleta dyan sa panahon ngayon. Sino makapagsasabi doon? Sino tatayo doon para magsalita at sabihin? Nalinawin nga natin kung saan ba banda bumagsak ang dignidad na gusto niyong iangat. Sabi niyo, iangat natin, ibalik natin ang dignidad ng Senado. Ano ba ibig sabihin, ibalik natin? Ibalik ang liderato sa inyo para bumalik ang dignidad? Sa inyo nga nasira yan. Di ba? Dahil ayaw niyo nga buksan. Pinagnakawan tayo, tanghaling tapat. Pero hindi kayo interesadong alamin kung sino-sino itong mga magnanakaw na to. O kaya tayo nawalan ng dignidad sa taong bayan, nawalan ng tiwala sa atin. Sino sa mga mambabatas na yan ang pwede magsabi ng ganyan dyan? Wala. Si Senator Marcoleta lang. Di po ba? Siya lang, bukod tangi, nang may paninindigan. At walang nag-dare, nobody dare to contradict. Walang tumindig doon para magsalita. Ultimo si Lacson.
Diba? Nagdirekta siyang sinabihan, diba? Ano gusto

niyo pa strike off kanya doon sa video. Samantalang ako nga noon, kung yurakan ako dito sa plenaryong ito eh, pati nga yun nilagay niya rin sa kanyang chairman's report eh. Nung hindi tinakap ka mo ng media, yung may sulat kamay doon na 500 para kay Congressman Marcoleta eh. Nung hindi pinatulan ng media, pinabukasan, dalawang beses pa siya nagpa-interview. Di ba, naalala niya yan? Para gusto niya kasing ilabas na meron akong ganong klaseng kinalaman o ano nangyari. May mga pumatol, merong hindi. Di ba? O pero may nagawa ba ako? May nung nagsasalita siya, sinabi ko ba, strike off niya, buray niya yung video na yan. Oh, pinakita niya ron, nakabody-body ko daw ang mga itong mga kwan, itong mga diskaya, ito yung tatanggol ko raw pilit, pati asawa ko, kung ano pa raw dyan sa insurance, involved din daw. O, ano ba, pinabura ko ba yon? Di ba? Mga news report din yun eh, di ba? O, kahit hindi totoo yun, pero hindi ko siya pinabura. Kasi nasa public naman na yan eh, napanood na rin nila yan eh. Di ba? Ang ibig ko sabihin, sa punto ni Senator Marcoleta, siraan ka man ng siraan, ang magpapatotoo lamang sa iyong sarili ay ang iyong mga ginagawa, yung track record. Parang ginagawa nila sa pangalawang pangulong Inday Sara, kahit yurakan nila yan sa Kongreso, eh, dalin na nila yung impeachment, sige, ipasan na nila yan, ha? Dalin dyan sa Senado, magkaroon ng pagdinig, gano'n, ano. Lalabas at lalabas ang totoo, babalik sa kanila, mag-rebound pabalik sa kanila yan. Ang tawag dyan ay karma. Ngayon na siya, superpower, di hamak na, talagang ayaw niya magkaroon ng military muli ang Japan. Walang nung military capabilities, magkaroon lalo na ng nuclear weapon. Kasi nga, yung kasaysayan, umuulit eh. Kaya yan ay paulit-ulit niyang pinapaalala sa Amerika. Sa Russia, walang problema. Pero ang Amerika, di ba? Alam niyo naman ng Amerika eh, di ba? Mahilig siya sa tinatawag natin proxy war eh, di ba? So hindi niya makalaban ng direkta ang China, yung mga nakapaligid ang sinusunsulan niya. Sama na tayo, di ba? Kaya kung matindi ang pananindigan mo sa punto ng sovereignty o kasarinlan, aba, hindi ka papayag madiktahan ng isang superpower. Di ba? Hindi ka papayag, no? Parang nagawa niya ng Tatay Digong. Kaya nga ayaw sa kanya ng Amerika. Kita nyo? Kaya nga si Donald Trump sa totoong buhay lang. Eh. Parang niya ipaliliwanag ang sarili niya. Yung kanyang posisyon patungkol sa ICC. Hindi daw yung kinikilala. O yung Russia nga pala, naglabas ng warrant of arrest sa mga opisyal ng ICC. Saka nakakita. Nagkaroon sila ng paglilitis sa Russia at inorderan na arestuhin itong mga taong ito. Kaya hindi sila talaga pwedeng pumunta ng Russia o ng mga bansa na kaalyado ng Russia. Baka sila'y arestuhin doon. Ano? Yung pong prosecutor Amir Khan, pati po yung ilang mga judges dyan sa ICC. Ngayon, dito naman sa Amerika, bagamat siya ay sinanction niya ang ICC, sinabi nga, pati gumawa pa nga sila ng batas na pati mga kaalyado, masasanksyon pag kayo ay nakipag-cooperate sa ICC. O, ba't din niya ma-sanction ang Pangulong Marcos? Ha? Eh, nakipag-cooperate na maliwanag sa ICC. Ba't din niya magawa yan? Di ba? Kaya double standard din, ano? Bakit? Yung kanyang kinukonsider ang mga EDCA nandito sa atin, eh. Di ba? Eh, wala nang silbi yan pag nagkataon dahil si Donald Trump din mismo nagsabi, hindi ako biyabiyahin ng ganyang kalayo papunta dyan sa Southeast Asia para makipagdigmaan lang sa China. Ay tinuturing kong kaibigan ng China o paano na. Kaya yung sinasabi nilang maaari proxy war pa o kaya hindi siya direkta. Kasi alam niya eh. Alam niya na hindi siya mananalo ron. Di ba? Pero andun pa rin yung pailalim na pa-proxy, no? Yung pagagamit yung mga bansang willing and able magpagamit. Pero yung ikaw ay maninindigan, hindi ka papayag, no? At in general, yun nga yung sinasabi ko, yung pong paninindigan mo na hindi tayo pwedeng pakialaman ng kahit na sino pang banyaga ay kasama po dyan ng ICC. Diba? O isipin nyo po, tayo eh nagkakagulo sa kasalukuyan dahil dun sa inisyong hindi pinagkaloob na TRO dito kay Senator Bato de la Rosa. Eh naging maingat po ang ating Korte Suprema. Siya po ang nagsabing huwag na siyang bigyan ng TRO. Lima po ang nagsabing bigyan. Opo, at isa po ang hindi dumalo, no?

0: sa mga pagdinig na yan. Pero lumalabas, ano ba naging katwiran nun siya? Nakikita niyo po ba't di niya binigyan ng TRO? Una, ay yun pong sinasabing kung may warrant of arrest daw, hindi daw magandang pangitain sa isang opisyal ng gobyerno, lalo na dati pa man din PNP chief at dati pa daw, at isa bang sitting senator, ang parang tumatakbo ka sa batas. Na, hindi daw magandang pangitain. Ayon doon sa Siam, ha? Ikalawa, yung pinakamatindi, kung wala naman daw direktang utos ang Pangulong Marcos para ipa-aresto si Senator Bato, eh walang saysay yung paghingi niya ng TRO. Ang punto, sabi ko nga kagabi habang binabasa natin yung part no, nung mainit-init pang resolusyon na nailabas gabi na sa programa natin, nabasa natin yung ilang bahagi, lumalabas po na nung panahon na siya umaapila ng TRO, wala po yung mga ganong klase na nung May 11, na siya isapilit ang kukunin doon, na natapa ng hagdan. Nung May 13, na nung hindi inilabas yung TRO, dahil nagsabi ang Pangulo, eh, wala naman siyang sinabing hulihin. Di ba? Wala siyang order na hulihin. Ito nga mabigat. Kung ngayon siya hihingi, malamang baka ibigay yung TRO. Tama? Kaya nga sabi ni Ferdy Topacio, sila'y nag-appeal. Tama? Nag-file sila ng motion for reconsideration kasi nga sa mga pagbabagong nakikita, kagaya ngayon, ang trato sa kanya ng DOJ, fugitive. Ang PNP, kakanselin na daw yung mga baril niya. Sabi daw kasi ng NBI. Tama? Ang NBI, tinuturing siyang armed and dangerous. Di ba? So, lahat po ng bagay, ano, pati ang DOJ, gano'n na nga, no? Pati si Jimmy Bondoc, gusto niyang ipasiwalat kung nasaan si Senator Bato. Eh, abogado yan ni Senator Bato. Di ba? Eh, hindi mo pwede basta pilitin yung isang tao kahit alam mong alam niya. Diba? Totoo yun, di ba? Hindi mo pwede i-coerce. Hindi tayo martial law. Di po ba? Apo, so kumbaga, hindi mo pwede, lalo na yung abogado siya ng pang kliyente niya. Nasa sa kliyente niya yun kung gusto sumuko o hindi. Pero yung client-lawyer privilege na tinatawag, hindi po pwedeng isiwalat niya yan. Baka siya matanggalan ng lisensya. Di ba? So, kahit na alam mong, baka alam nila, kasi abogado siya, abogado sila nun. Eh, hindi mo pwedeng pilitin. Ano yung pipitin nyo? Kukunin nyo, sabihin nyo, pag di nyo kinuha yan, pati kayo, didemanda namin. Hindi po pwede. Dapat marunong kayong tumanggap na ang sagot ay no. Gusto nyo, yes lahat eh. Di po ba? Kahit na bending the law na, yes pa rin eh. Di ba? Kaya ngayon na sinabi ng Korte Suprema, nag-iingat lang po yung Siam, ano po. Dahil ang sinasabi nga po nung iba, parang pinatutungkulan nila na kung merong warrant at ikaw ay nasa isang mataas na katungkulan, parang all the more na dapat ipakita mo yung iyong pagtalima sa isang warrant o pagsunod sa isang warrant. Pero, in general, hindi pa naman nadedesisyonan kung valid nga yung warrant o hindi. Di ba? Bakit? Eh kasi wala na nga jurisdiction sa atin ng ICC. Eh yun ang hindi pa nila dinedesisyonan. Ang pinag-uusapan lang dun ay isang particular na warrant. Ngayon, kung valid ba yan o hindi, hindi pa nga napapagdesisyonan. Kaya ang dating sa iba, yung Siam, na nagsabing hindi natin na kailangan ibigay yung TRO, kasi una, hindi naman siya pinaaaresto ng presidente. Nagsabi ang presidente, wala akong order, ibibida ko na sa inyo. Di ba sabi niya sa vlog, bibida ko na sa inyo, wala naman akong order na ipaaresto si Senator Bato de la Rosa. Eh, taliwas po ang pagkilos ng NBI eh. Pati ang DOJ, pati na po ang PNP, di ba? Taliwas ang kilos nila, opposite. Baligtad, kabaligtaran. Eh kaya dito, malamang sa apilan nila Atty. Topacio o nila Atty. Bondoc at Atty. Torion, may preba na sila. Kaya nga sabi ko kagabi, di ba? So wala ka pang preba na nagigipit ka. Wala pa. O ba't ka namin bibigyan ng TRO? Pakita mo muna na may, di ba? Pakita mo muna na, aba, delikado ang buhay mo. Ha? Talagang nang nagaganap na yung kadelikaduhan. May halimbawa ka na. Ay, pagkakalob yung TRO. Parang ganon. Di ba? Pero yung haka-haka mo pa lang na ako eh dadalin sa Dahig, mga ganon ano. wala pa eh, di ba? Kumbaga parang hindi ka pa nga inaaresto dahil wala ngang order na arestuhin ka mismo ng presidente. Tama? E siyempre, mga matataas na maestrado, naniniwala sila sa salita ng presidente. Tama? Eh, pero kung babalikan nila ang kasaysayan, baka magbago ang isip nila. Bakit? Eh kasi nga, di ba, sa kasaysayan, nakita naman natin ang Pangulong Marcos, no? Hindi dapat sa kanya nang gagaling ang flip-flopping, no? Ang ibig sabihin ng flip-flopping, yung pabago-bago ka ng iyong paninindigan o ng iyong posisyon, di ba? Sa kanya rin naman ang galing na hindi tayo makikipag-cooperate sa ICC in any way, shape, or form, tama? Walang dapat nakapagbago noon. Ang totoo noon, mas mabigat pa nga nung naisiwalat nga po netong sila Mrs. Rogando Sasot, ano? Na meron siya nakuha ang dokumento mula sa ICC nung nagpapaliwanag ang ICC dahil sa kanila napunta yung ano eh, yung kritisismo eh nung nangyari kay Tatay Digong, di ba? Sa kanila talaga sila ang pinag-initan. Na ba't pa kami pinakialaman nyo? Bakit sapilitan yung kinuha sa amin ang aming Tatay Digong? Ah, nagpaliwanag ang ICC. Anong sabi ng ICC? Uy, hindi namin kasalanan yan, ha? Wala kaming kasalanan dyan. Kami ay naglabas ng red notice. Tama? Opo. At yung red notice yan para ipagbigay alam lamang, no? At ibinigay namin yan sa dito sa Interpol. Di po ba? Ngayon, Interpol po ang gumawa ng koordinasyon. Di po ba? Ngayon, ito ang tanong. Sino nagbigay ng idea na yan sa ICC? Ha? Na pwedeng arestuhin ng Tatay Digong kung ipadadaan sa red notice ng Interpol. Ha? Ang pangulo rin eh. Ang administrasyon din na ito. Kasi siya ay sa isang panayam niya, nasabi niya yan eh. Sinabi niya na ano, hindi talaga kasi pati international media nagtatanong eh, di ba? We will not cooperate with the ICC kasi it is our belief na it has no jurisdiction over us, no? Pero kung sila ay maglalabas ng warrant of arrest, hindi namin yan kikilalanin. Pero pag maglalabas sila ng warrant of arrest at ipadadaan nila sa Interpol, hindi namin pwedeng tanggihan ng Interpol. Siya nagbigay ng idea eh. At may dokumento yan. Yan ang pinakikita ng ICC. Nasa inyo rin galing eh. Kayo nagpa-aresto niyan, di naman kami eh. Kayo nga ang nagpadala niyan dito sa aeroplano. Nagulat nga kami. Sinatanong nga namin. Yung nagdala rito eh, si Marcos na kanila eh, na LTO chip na eh, di ba? Tinatanong nga namin, ano ba, dinaan nyo ba to ayon sa Rome Statute, Article 59? Dinaan nyo ba yan sa local court? Ha? Don't know. Ang sagot niya, I don't know. Eh. I don't know. Eh. Buong araw kayo magkasama, I don't know. Kinabukasan, nag-fax o naglabas ng memo, nagpadala ng memo sa The Hague and DOJ. At sila ang umaktong ano, competent court and DOJ. So yun ang pinaniwalaan ng ICC hanggang ngayon na ang competent court, naniniwala silang wala nalabag. Ang paniniwala nila, eh dumaan naman pala ng DOJ. Ang DOJ daw ay competent court eh. Yun ang sabi nila sa Manila eh. So parang kung titingnan nyo, anong alam ng ICC? Diba? Wala siyang alam doon ano? Kung anong sistema meron ng ating judikatura. Diba? O kaya lang, kung titingnan natin, yung nangyari kay Tatay Digong, eh di, makikinikinita dapat nung Siam, ano? Nung Siam na judges, ano po? Na alam kong nag-iingat sila kasi nga, naniniwala sila sinabi ng Pangulo na wala akong order na i-aresto. Eh ilang beses ba nangyari yung double talk? Yung wala daw, walang baril ang mga pulis, pumasok sa KOJC, pero lumusog doon batalyon-batalyon, maraming baril, hindi kami gumamit ng tear gas. Eh may gumamit, may namatay pa nga doon, may proof na may namatay sa tear gas. So ilang beses bang ganun? May salita, hindi mapapanghawakan. Diba? At kung tutuusin, alimbawa lang ha, kung nangyari yung nangyari na may namatay sa tear gas at nalaman ng Pangulo na pumasok kayo doon, ang dami yung dalang baril, ang hahaba pa, hindi ba dapat lumabas siya sa vlog niya at nanggagalaiti siya sa galit? Ay, pagpaumanin niyo na po yung sinabi ko kanina, sabi ko pa naman, walang baril ang mga pulis nang pumasok dyan. Hindi kami gumamit ng tear gas. E nalaman ko, may namatay sa tear gas. At nakita ko yung footages nilabas ng SMNI. Parang gera na, mga pulis natin, ang haba ng baril, etc. May na ano pa nga sa mata, na pepper spray pa nga na babae. Pulis ang nag-pepper spray, di ba? O pag nung nalaman ko yan, galit na galit talaga ako. Mananagot yan, di ba? Sana ganun, ano? Eh wala eh. Ang sinabi pa nga, pag nakapasok na si atambilin ko sa kanila, pag nasa loob na kayo, huwag kayong lalabas nang hindi kasama si Pastor Tibuloy. Diyos ko na eh. Di ba sinabi niya yan? On record lahat yan eh. Kaya nga kung yung mga Korte Suprema, yung mga kataas-asang hukuman, yung Siam, na hindi nagkaloob ng TRO kay Senator Bato, dahil naniniwala sila na walang banta sa kanyang buhay. Well, bakit? Kasi sabi ng Pangulo, hindi naman daw siya pinaaresto eh. Teka lang, sana tingnan nila yung jurisprudence. So talagang korte, lagi nagbabatay sa jurisprudence, no? Yung mga dating pangyayari, di ba? So sana tinignan nila, ito, exhibit number one, exhibit A, ang Tatay Digong nandoon sa dahil. Nakapending na, isang taon na nga, yung writ of habeas corpus na final ng mga panelod, di ba? Ng mga magkakapatid na Duterte. Ano yun? Matindi yun. Pag nag-utos ang Korte Suprema na mali, ano ba sinabi? Lalo na patungkol kay Bato, kay Tatay Digong, pati yung iba pa niya mga sinasabi niya arestuhin, ano? Na kasama daw niya, no? At pag sinabing wala, ang Korte Suprema natin na walang jurisdiksyon ng ICC. Kasi hindi na umabot, 2021 na silang nag-imbestiga. Yung preliminary examination ay hindi maituturing ng panimula ng isang investigasyon. Kaya nga tinawag na preliminary examination, nasa prosecutor pa lang yun, hindi pa nga siya nabibigyan ng pagpayag ng judge. Kaya nga nung nagpaalam siya mag-iimbestiga na siya, paso na, 2021 na yun. Diba? At saka yung principle of complementarity, ino-honor ng ICC. Sabi ko nga, kahit member ka, hindi ka nila basta panghihimasukan. Kasi alam nila may korte ka sa bayan mo. Ang tanong, di mo na ba kaya? Kung di mo kaya, papasok na kami. Ganun yun eh. Pero hanggat gumagana ang inyong mga korte, hindi siya basta manghihimasok. May principle of complementarity na tinatawag. Mag-issue siya ng warrant of arrest, tatanggapin ng korte ng Pilipinas, pag-aaralan ng korte ng Pilipinas. At pag nakita, ay kayang-kaya namin litisin to rito. Kami na lang. Bakit padadala dyan? Kami na lang. Diba? Oh, kasi eto nga lumalabas dito, dun sa Siam, ano po, na alam natin na nag-iingat. Sabi ko nga, kahit di natin masyadong makita yung dahilan, pero kahit papaano, yung prinsipyo ng pagiging patas nila, nandun. Kasi yung respeto nila sa executive, sabi ng presidente, wala raw order of arrest. Eh. Okay, ba't tayo mag-i-use siya ng TRO? Diba? Parang nakakahiya naman yun. Narinig natin, sabi niya, eh siya ang head na executive eh. How can I be the mastermind? It is the executive who implement project. Yung sabi ng pinsan niya. So executive, sino ang head? Di ba presidente? O ang sabi ng presidente, wala akong order na i-arrestuhin niya. So walang kikilos, walang DOJ, walang militar, walang police, walang law enforcement na hahabol sa'yo. Kasi sabi niya, wala. Tama? O eh, ikaw, Korte Suprema, mayroong pending dito, TRO. Bakit ko aaprubahan yung TRO? Eh, yung sabi ng Pangulo, wala raw order na aresto eh. Di ba contradicting yun? Parang, baka magtampo yan, baka parang andating eh. Kayo naman, wala na nga akong order eh. Tini-RO nyo pa rin kami. Di ba? So, respeto ang tawag eh. Kaya nga, maliwanag, hindi pa sila talaga nag-de-desisyon doon sa talagang pinakakaso. Kasi ang magiging desisyon na to malamang kasama na yung kay Tatay Digong, yung writ of habeas corpus, no? Pero ang punto dito, makakatagpo ng masaklap na katotohanan ng ating Korte Suprema. Palagay ko naman, alam na rin nila. Kahit ipag-utos pa nila sa executive na dalhin niyo yan si Pangulong Duterte sa harapan ng Korte Suprema. Gusto namin siyang makita dahil illegal yung pagkakadala sa kanya doon, dalhin niyo siya rito. Ang problema, ang executive natin, kahit pumunta pa siya doon sa harapan ng ICC, hindi niya i-honor yung order ng local court natin o ng Supreme Court natin. Kaya nga sabi ko nung isang araw pa, di ba? Makita sana ng Korte Suprema kung yung ang order niya hindi nila kikilalanin. Eh. Yung order nila ro, kikilalanin natin dito. Anong tawag doon? Patay binabatok-batukan lang. Akala ko ba may soberenya, malaya tayong bansa. May sagitan demokrasya. May panindigan naman natin ang ating bayan. Di ba? Hindi naman tama. Kasi parang sampal sa mukha yan ang ating hudikatura na may paglilitis na nagaganap sa labas ng bayan natin. Lumalabas. Hindi natin kayang gawin dito. Eh nakapagpakulong na tayo ng presidente. Ha? Kahit ng mga senador. Di po ba? Meron tayo. Pati nga yung sabi ko nga in example yung sa inyo Maguindanao Massacre. Di ba? Mga governor din yung mayor din ang involved, di ba? Ibig sabihin, may kakayanan ng ating local courts. So dapat, tayo naman nilang bandera ng Pilipinas. Manindigan tayo sa ating kasarinlan. Tama? Lalo na may katwiran at dahilan tayo dahil nag-withdraw na talaga tayo dyan. 2018, naging effective 2019, dumating ang COVID 2020, hindi sila nagkaroon ng anumang bagay ng pag-iimbestiga. Kasi nga, nandun pa lang sila sa preliminary examination. Nandun pa lang sila, wala pa. At dinala pa lang sa kanila yung reklamo eh. Di ba? Yung problema, after 1 year, hindi naman sila nagdemanda. Kasi kung after, alimbawa, 1 year ang grace period, no? 2018 tayo nagpaalam, alis na kami. Kung sila ay within 2019, wala pa naman COVID noon, ay nag-issue ang judge ng ICC na yung preliminary examination mo, gawin mo ng investigation. Umatras na sila. Oo nga, kaya nga tayo mag-iimbestiga eh, kasi umatras na sila eh. So kahit umatras na sila, meron tayong 1 year para habulin yan. Para kahit pag nag-effective na yung pag-alis nila, sakop pa rin natin ang kanilang jurisdiction. Hindi nga nila ginawa yan. Tapos dumating pa yung COVID ng 2020, tama? At nagkaroon ng formal na examination o ng investigation 2021 na. So 2 years o 3 years na after nating formally umalis sa ICC. So therefore, wala talagang jurisdiction. Kasi nga ang argumento doon na sinasabing hindi nung mga krimen na naganap sa panahon na member pa rin kayo. Teka, walang katapusan yan. Diba? Walang katapusan yan. Ibig sabihin, yung krimen na naganap, kahit na hindi kayo nakapag-imbestiga nung kami member pa, pero nangyari yan, nang member pa kami, yan, unli yan. Yan yung sinasabing unli. Trip-trip lang. Pag may nakita kayong, ito rin si ganito, dapat imbestigahan din ito. Kasi nung panahon na yan, member pa sila eh. Hindi ganun yun. Dahil nung mga panahon na yun, wala pang imbestigasyon patungkol sa kaso na yan, walang kaso patungkol dyan, di pwedeng buhayin yan. Diba? Kasi otherwise, magiging, yun nga yung sinasabi, na ano pa yung Rome statute nyo kung kayo rin hindi susunod doon? Only endless. Na power. Anong klase to? Na tayo mismo, nagpapa, parabang tayo nakalaya na sa kamay ng mga Kastila, sa kamay ng mga Amerikano. Totoo bang malaya? Diba? May kasarinlan. Tama? Ito yung mga pagkakataon na ipaglaban natin. Dapat nga, masigasig naglalaban dito ang ating Korte Suprema, ang hudikatura natin. Siya dapat ang nangunguna dahil siya ang nainsulto rito. Dahil pinakikialaman ang trabaho nila. Diba? At ang hudikatura natin ay isang bahagi ng ating gobyerno. Kabahagi siya, isa siyang sangay ng gobyerno. Tama? Hindi lang siya korte. Isa siyang sangay ng gobyerno. Ipagtanggol niya ang dangal ng hudikatura. Diba? May korte kaming gumagana. Kayang-kaya namin gawin yan. Based on track record, marami na kaming nagawa. Pati nga ang sarili namin Chief Justice dati na impeach namin. Napatalsik namin. Ibig sabihin, meron tayong gumagana ng hudikatura. May mga batas tayong umiiral. Kaya nga, kung delikado din yung sinabi ni Sestrilon, naalala niyo yun sa kanilang argumentong interview ni Jimmy Bondoc. Naging viral yun, di ba? Anong sabi niya kay Jimmy Bondoc na yung pinagtatanggol ni Jimmy Bondoc, ni Attorney Bondoc, yung ating soberenya, yung ating pagka-Pilipino, yung ating mga batas, yung ating konstitusyon. Ano ang sabi ni nung nag-i-interview sa kanya ni Sastrelon? Anong sinabi? Eh si Boying Rimulya na nga daw nagsabi kasi ang question ni Jimmy, eh ba dapat dito nga rin ang kinasuhan dahil kaya naman natin. Eh dating Justice Secretary na ngayon ay ombudsman nga na ang nagsabi eh, na wala tayong kakayanan, hindi natin kaya, kaya nga yan hindi makasuhan dito, kaya nga dun sa ICC dinala. Uy, mabigat yun. Mabigat na salita yun. Bakit? Alam kong sinabi yun talaga ni Boying dahil tinanong siya nun sa Committee on Foreign Relations eh, ni Senadora Amy Marcos eh. During that time, DOJ Secretary pa siya eh. Parang nakalimutan na niya, ilang taon lang nakalipas, pinagtanggol pa niya ang estado ng ating bayan sa ICC. At tinutulak niya yung principle of complementarity at iginigiit niya na meron tayong sariling justice system na gumagana. And to proof, ombudsman na siya ngayon. Ibig sabihin, gumagana, no? Kasi kung hindi, paano ka naging ombudsman ka pa sa ngayon, tama? Ibig sabihin, naniniwala ka na ang sistema ng hudikatura na rin gumagana. Pinagtanggol mo yan doon sa ICC, di ba? All of a sudden, bumaligtad lang nung nagbago na ng posisyon mismo ang Pangulong Marcos. Diba? At nagbigay ng pahiwatig na sa ICC ang paraan, idaan niya yan sa red notice ng Interpol. Diba? Pero indirectly, nakikipag-cooperate ka sa ICC at ngayon kitang-kita yung kooperasyon at parang antulay nyo si Trillanes. Diba? Maliwanag pa sikat ng araw. So eto ka ngayon, ano po, ang punto lang natin, nung sinabi ngayon ni doon sa Committee on Justice ni Senadora Amy Marcos, nung sinabi ng dating Justice Secretary Boying Rimulya, nung tinanong siya ni Senadora Amy, na bakit ganon? May mga dokumento, may mga ebidensya na napunta ng ICC, eh kung meron pala lahat yan eh, dito galing, bakit hindi tayo nagsampa ng kaso gamit yung mga ebidensya ang pinadala nyo sa ICC mismo? Bakit hindi nyo ginawa yan? Ano ang sinabi niya? Yan nga, yung sinasabi ni Sastrelon, no? Na hindi kaya yan dito kasi walang kooperasyon ng mga pulis. Wala kang makuwang record. Di ba, mga ganun ang mga sinabi niya? So parang sa mga sinabi niya yun, parang pagpapahiwatig o paglalathala ng isang desperate failure ng justice system natin. Ay, hindi lang yun sa kaso ni Tatay Digong o ni Senator Bato, ha? Para sa ating pong lahat yan. Paano tayo mananalig sa hudikatura natin na makakapagbigay ng katiyakang hustisya kung siya mismo ay umaamin na hindi natin kayang gawin yan? Kaya nga, meron tayong papasahan ng trabaho. Anong tawag doon? Di ba? E di parang ganun nga, pag limbawa, ikaw o ako nagkaroon ng problema at ayaw nila dito kakasuhan dahil ang gusto nila ipatapong ka sa malayong lugar, daling ka ron sa dahig, eh di ganun ang gagawin nila. Doon kanila papakasuhan. Diba? Kasi doon, hindi naman nila pala kayo questionin na bakit nyo dinala rito? Di, sa inyo na, bakit di nyo litisin yan dyan? Kasi ibig sabihin, pag dinala nyo rito, ito ay isa ng pag-amin na hindi nyo kaya. Kaya nyo nga dinala rito. Insulto yan sa hudikatura. Kaya dapat ang lumalaban, nangunguna sa pagtatanggol ng ating soberenya ay ang ating hudikatura. Patunayan nila na ay, kaya namin yan. Nakapagpakulong na nga kami. Dalawang presidente na nga. Tama, di ba? Dalawa. Pero later, nakumute lang, di ba, yung mga sentence. Pero yun po ang ibig kong sabihin. Ano po? Gumagana ang ating hudikatura at ang pwedeng magtanggol niyan ay ang mismong ating mga kataas-taasang hukuman. Kaya, abangan pa rin natin, ha? Huwag tayong mawala ng tiwala at loob sa ating hudikatura at respetohin nila yung naging desisyon nila na huwag maglabas ng TRO. Pero yung mismong laman ng kaso na kung may jurisdiction ba sa atin ng ICC o wala na, ayan ang ating aabangan na kanilang didesisyonan. At damay na po dyan yung kaso ng Tatay Digong. Pero asahan na natin, kahit ganun na maging desisyon nila, hindi mapapauwi agad-agad si Tatay Digong dahil hindi susunod dyan sa Korte Suprema natin ang mga taga-ICC. Pero ang maganda lang, yung mga kagaya nila Senator Bato, hindi pwede basta ipatapon doon. Dahil meron nga tayong hudikaturang gumagana. Diba? Nako, nabuusan na po tayo ng oras, kay bilis po talaga. Di bali po, ha, magkikita pa rin po tayo bukas sa kaparehong oras, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Dito lamang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 8:10 a.m. Kumari lamang po ay pakilike, pakishare at pakisubscribe po sa aming Facebook account, sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang DZRJ 8:10 a.m. Radyo Bandido. Pakihit, pakitindot po ang notification bell para updated kayo sa mga totoo at mga tamang balita. Dito lang po sa inyong programa at syempre sa aming istasyon.
1: You're listening to DZRJ 8:10 a.m. We'll be right back after these reminders.
2: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 a.m. with a live news update.
3: BBC News with Danielle Yawovetska. The US military says renewed strikes on Iranian targets were defensive as diplomatic moves continue to try to end the war. The US Secretary of State said progress over reaching a peace deal with Iran would take a few days. Health officials in Gaza say at least five people have been killed in an Israeli strike that hit a refugee camp in the centre of the Palestinian enclave. Medics and residents in the Maghazi camp say an Israeli drone fired a missile as people were confronting an anti-Hamas militia group. A train has collided with a school minibus in Belgium, killing four people. Two of the dead were teenagers. The early morning accident happened at a level crossing in East Flanders. Senegal's parliament has elected the sacked Prime Minister Ousmane Sonko as its new speaker, giving him a powerful platform to challenge the president. South Korea says it's planning to launch its first nuclear-powered submarine in about a decade's time, aimed at countering North Korea's submarine-launched missile threats. Top doctors in Britain say social media ranks alongside smoking as a threat to the health and well-being of young people. The Academy of Medical Royal Colleges is recommending doctors routinely ask young patients about their screen time. The French government says seven people have died during the current heatwave. Five of those were drownings. The boss of the company that runs Starbucks in South Korea has made a second public apology over a controversial ad campaign that appeared to mock the 1980 massacre of pro-democracy protesters. The son of the founder of the Mango clothing empire, who was recently arrested over his father's death during a mountain hike 18 months ago, has dismissed the accusation of murder. In a letter to Mango staff, Jonathan Andique calls the allegation serious, unjust and unfounded. He says he's stepping down as vice president to focus on his legal defence. BBC News.
4: The world in 2 minutes at 11:30 GMT.
5: You're listening to the news from the BBC.
1: Radio Bandido, 8:10 a.m.
6: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 8:10 AM.

0: ICC kung hindi dapat idaan muna sa local court at maging ang ating mga ilang justices nagbigay na ng kanilang mga pahayag, di ba, na kailangan dumaan sa local court. Maliwanag po naman yun eh. At hindi dapat tawagin fugitive. Kaya ito pong ating ombudsman na si ombudsman Boying Remulla, double time po siya sa paggiba sa ngayon ay majority. Bakit sinasabi ng ating mga kababayan na di umano ay talagang ginigiba ang nabuong Brave 13 na ngayon ay hindi na po 13 dahil mukhang itong hindi nagsasalita, ha, na sinasabi ng marami nating mga kababayan na si Lito Lapid ay nagsalita sa wakas. Bakit hindi tayo magkaisa dito sa Senado? Dapat iwasan na ang bangayan na yun po ang tama. Pinakatama sa narinig kong tama na sinabi na dapat magkaisa tayo ng lahat at ating isipin kung paano nating maisusulong ang mga batas na magbibigay proteksyon sa bansa at higit sa lahat sa mamamayang Pilipino. Bakit gusto ninyong isuga? Meron na tayong isa na ipinadala ninyo nang hindi dinadaan sa local court na dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Alam ninyo na yan ay isang paglabag at kundi alam yan ng ating Pangulo, dapat binigyan ng pagkakataon yung mga abogado na makalapit kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, maging ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte, ay hindi rin pinalapit nitong si General Torre na noon ay PMP chief. Agad-agad na promote from 1-star to 4-star. Ginaya niya si PNP dating chief Pampilo Lacson from 1-star to 4-star. Pero ngayon, tila na-demote, siya ay general manager na lang ng MMDA. At tila nag-voluntaryo na kung sakali, siya ang huhuli daw kay Bato. At sinasabi, nag-deploy na raw ang ating DILG na nasa ilalim niya ang Philippine National Police ng 10,000 na huhuli at magmamanman kay General Bato. At sinasabi na alam na nila kung nasa saan si Bato, Senator Bato. Bakit sinasabi pa nila na alam na nila pala, bakit hindi pa nila hulihin? Diba? Kung sinasabi niyong alam, di aalis na yan doon sa alam niyong lugar. Diba? Pinaglululoko niyo ang taong bayan. Kung kayo nag-iisip, kami ring mga mamamayang Pilipino, hindi ko lang alam kung si Don Pepot na tangulang ng tango ay nag-iisip. Ha? Marami po sa ating mga kababayan ang nag-iisip, hindi nyo pa naiisip. Naisip na ng taong bayan dahil nasusundan ang inyong mga sinasabi. Kaya agad-agad nakakapag-jump into conclusion na agad na sinasabi naman ninyo pag nagsalita ng kanilang mga nasasalob, fake news. Di ba? Yung mga nasasagap daw, puro fake news. Sino bang gumagawa ng fake news? O katulad na lang, hindi man nakuryente ang ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr., kasalanan yan ng mga nagpipid, ng mga nagbibigay ng impormasyon sa ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr. Dahil siya ay may 4.5 billion confidential and intelligence fund. May mga impormasyon dapat siyang natatanggap. Bakit nabibigyan ng maling impormasyon ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr.? Yung 125 million inyong kinakalkal hanggang sa dumami na ng dumami, nag-fishing expedition na kayo sa sinasabi nitong chairman ng Committee on Justice na si Congresswoman Luisro na sila daw ay nag-mini trial. Kaya ano pang trial? Yan ay wala sa inyong kapangyarihan dahil yan ay nasa Senado. Di ba, Don Pepot?
1: Yes.
0: O tatango si Don Pepot.

0: ko ay may hangganan ang kapangyarihan. O kaya hindi lahat ng gusto ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. ay dapat ninyong sundin. Eh bulag na kayo eh, bingi at pipi pa. Di ba? Sa katotohanan, bakit hindi niyo gustong malantad ang katotohanan? Kaya lumabas itong si Ben Dalo kasama ang ilang minority blacks, di ba? Ay dahil ayaw nila na mabunyag ang katotohanan. Dahil may mga tumanggap ng maleta na di umano ay sinasabi ng 18 ex-Marines na sinabi ni Attorney Levy Baligod na 2 ay Army, kabilang sa Army, at ang 16 ang mga Marines, dating Marines na hinire ng dating chairman ng Committee on Appropriation na si Saldico na ngayon ay nasa ibang bansa. Yes. At walang balak bumalik sa Pilipinas hanggang hindi niya nakikita daw na stable at nasa bagong administrasyon na. Sapagkat nanganganib ang kanyang buhay, baka siya ay matulad sa Yumaong Benigno Aquino Senior na hanggang tarmak lang. At doon ay nabuwal, di ba?
1: Yes.
0: At namatay. So, gusto niyang i-preserve para malaman ng taong bayan kung ano ang katotohanan kung siya ay makakabalik ng buhay. At yan ang ikinatatakot ng mga ilang mambabatas na maaring sangkot sa tinatawag na malawak na korupsyon ng flood control na umabot sa 1.3 or 7 trillion, yeah. Mga kaibigan, trillion-trillion, at hindi pa dyan nagkasya ang ating kasalukuyang administrasyon. Siguro dahil sa mga bulong ng iba na sinasabi wala nang laman ang kabambayan ng bansa. Kailangan na tayong umutang para meron tayong magamit sa mga pangangailangan ng gobyerno. Diba? So ngayon bigla na naman nagsalita. Nagbulgar na naman ang katotohanan di umano ang Senadora Amy Marcos na may inilalatag na bagong plano na nagkita-kita raw sa Soler. Kasama ang Speaker of the House, Boji D., Lacson, Tito Soto, at iba pang mga senador. Pinag-uusapan nila kung paano ang gagawin o kung paano i-amend ang mga batas sa plano nila na pagbabago ng ating saligang batas o chacha. Chachahin mo, baby. Yeah. Kawawa na. Lungkot din ako nang mabanggit natin yung chacha kasi kaibigan natin at yes, naging kasama dito sa impilan. Si Chachahin mo, baby. Ano, pangalan? Jimmy Murato?
1: Murato.
0: Diba? Po. Yan, mga kaibigan. So, yan, mga kaibigan, ang sinasabi natin. Kaya pilit nilang ginugulo. At sinasabi ko nga na di umano, double time ang ating ombudsman kung paano gigibain ang ngayon ay majority. Pero malungkot, tila naging 14 na. Ha? Kung totoo, ha? Yan bali-balita na sumama na raw si Lito Lapid sa ngayon ay majority na binubuo ng 13 brave senators.
1: Sinasabi naman niya.
0: At kung may 13 brave senators, meron din 25 brave congressman, congresswoman na hindi pumirma sa yes para ma-impeach ang ating Pangulo, a Vice President Sara Duterte. At meron din tayo na mga kabataan, ha, na tinatawag din na mga matatapang, ha, Gen Z na lumalaban para malantad ang katotohanan. Ito pong si Barsaga, Leviste, at Paulo Marculeta. Sila ang mga lumalaban sa kabila ng mga nagkakaisa na magkakaalyado sa maleta, magkakaalyado partido, ha,

0: na ang gusto ay mawala si Vice President Sara Duterte dahil po sa kanilang paniniwala na ang Vice President ay isang stumbling block o isang malaking hadlang sa kanilang pangarap na mahawakan ang puder ng kapangyarihan at mabulgar ang kanilang pagnanakaw kasama ang mga kawatan, kinatawan, di umano, ha? Sa pagnanakaw sa malawakang flood control funds, mga kaibigan. Kaya nag-walk out, mga kaibigan, itong si Bendalo, kasunod po yung iba pang mga miyembro ng minority Black, at ito pong si Juan, Senator Juan Miguel Zubiri, na nagsabi na ito ay isang travesty of the law. Ano ang magiging paglabag? Sinasabi naman ni Senadora Loren Legarda na kahit mahal na araw, kahit abutin sila ng magdamag, di ba? Burn the midnight, sabi nga, para tapusin ang dapat tapusin ng mga batas. O, di ba?
1: Sabi niya sa Tapadilla, huwag nang mag-walk out. Daban tayo, debate tayo, mag-debate
0: Eh, biro mo, nagsasabi, sinasabi ninyo, wala rin alam sa batas. Itong si Senator Robin Hood Padilla, pero hinahamon kayo ng debate. O bakit hindi naman kayo makipag-debate kung talaga tagisan niya ng talino yung debate? Impromptu yan Tagisan niya ng talino dahil wala kang hahawakan dyan na libro, kodigo, o ano. Kundi yung utak mo, aasa ka dun sa utak mo. Diba? bakit ayaw ninyong lumaban ng debate? Si Bendalo, pinagmamalaki, isa siyang journalist. Bakit? Kahit ba journalist, ang daming journalist na tanga. Dahil ipinagpapalit yung kanilang tungkulin bilang isang mamamahayag sa kinang ng konting barya. Barya lang naman ang inaabot sa inyo. Pero ang ninanakaw ng inyong mga pinagtatakpan, bilyon-bilyon, trilyon piso na salapi ng taong bayan na maging bawat isang mamamayang Pilipino ay may ambag sa buwis na nasa kabang bayan na dapat ay ating pahalagahan. Diba? Yes. Kahit yung pinakamahirap, bawat binibili niyan, may buwis. Dagdag kayo ng dagdag Kung ano-ano mga dinadagdag ninyo na babayarin ng mamamayang Pilipino. Kahit na alam ninyo na hilahod na sa hirap, na tayo ay nakalubog na sa kamunoy ng kahirapan dahil sinasabi naging dahilan ng krisis sa pagtaas ng langis. May mga nagsasabi, hindi naman dapat agad-agad na itinaas ang presyo ng langis. Pero yan ang inaagapan, yan ang sinasamantala ng mga mapagsamantala ganit sa kim ng mga negosyante. Yung mga ganyang pagkakataon, bigla nilang itataas. Kaya lahat ngayon, mataas na, mahihirapan na tayo na yan ay bumaba. Yes. Kung bababa man yan, kaunti. Dahil naitaas na nila mas mahalaga sa negosyo ay tubo. Wala hindala sa kanila yung kawang gawa na katulad ng ginagawa natin Don Pepot, na kahit wala tayong salapi, iniipon natin sa alkansya, pero pagdating ng Kapaskuhan, para sa ating mga mahihirap na mga kababayan na kasabay na sana natin kakain sa araw ng Noche Buena bilang pagdiriwang sa pagsilang ng ating dakilang lumika, ibinibigay natin. Sila, wala silang pakialam. Diba? Yung pera nila, ginagamit nila para maging hayahay ang buhay kahit ito ay nakaw at galing sa kabangyaman ng bansa. Diba? Kaya kumahanga tayo dito sa bagong liderato ng Senado. Sapagkat ang hangad nila ay pagbabago, reforma.
1: Yes.
0: Kaya ngayon, hindi lang po rage ang ngayon ay binuo ng mga samahan. Meron din tinatawag na ROAR. ROAR. R-O-A-R. Ibig sabihin, boses. Na binuo ng mga
1: Retirado.
0: Dating opisyal
1: Yes.
0: na retiradong militar at PNP. Ang kanilang misyon, tinatawag na katotohanan.
1: Yes.
0: Yung tama ang dapat umiral at hindi yung inyong mga maling paniniwala na umiiwas sa pananagutan. Eh, alam ng taong bayan eh. O, hindi ba sinasabi, may si Di Umano ha, ito Di Umano. Na ako, hindi rin ako naniniwala kay Mig Subir eh. Dahil ang alam ko, isang maginoong politiko yan. Dahil nagbigay daan siya kay Pimentel.
1: Nga po.
0: O, nang siya
1: inakusahan. Karalang isyo dun sa panglabing dalawa.
0: Nang siya inakusahan na tila ng daya. Diba? O, nagbigay daan siya.
1: Yes. O, kaya nga siya yung nga ng tao at ibinoto ng sumunod eh.
0: Oo. Pero ngayon, eh, mukhang nakakainisan ka na kaya tinatawag ka na the clown. O, biruin mo, nagmukha kang kengkoy. O, mukha kang komedyante. Pero ang mukha mo, galit. Oh, eh, yan yung sinasabi natin. At tayo, na mga mamamahayag, dapat mahiya rin tayo sa ating mga sarili-sarili. Ba kaya tayo tinawag na pang-apat na estado ng
1: Yes.
0: bansa? Dahil may tungkulin tayo sa bayan.
1: Yes.
0: At yan ay ang paghahayag ng katotohanan at hindi pagtatakip at pagdihis sa katotohanan na para magkaroon ng tamang persepsyon, tamang kaisipan ang mamamayang Pilipino sa mga issue na lumilisaw sa apat na sulok ng ating archipelago.
1: Yes.
0: O yan, di ba mga kaibigan? Kaya tayo, meron akong nakausap kahapon na isang political advisor daw siya. Ana, siya rin ay tumututol sa nangyayari. Ha? At nakikita niya yung pagiging bias ng dating mayorya na ngayon ay minority. Oh, sabi niya, wala tayong dapat kilingan. Wala naman po tayong kinikilingan dito sa ating palatuntunan. Nagkataon lamang na ang nakikita natin ay katwiran.
1: Yes.
0: Tamang rason na mga paninindigan na dapat panindigan ay ito pong sinasabi nila na kampo ng mga Duterte. Kaya dapat sana kayo na nasa mayorya, hindi nyo dapat gamitin sa pampulitikang dahilan itong issue na ito na impeachment laban sa mga Duterte. Inuna ninyo ang ama, pinahitahimik ninyo, pinadala ninyo sa Dahig, sa ICC, kahit ito ay taliwas.
1: Yes, hindi ba dumadaan sa judicial process?
0: Taliwas sa dapat na due process.
1: Yes.
0: Maliwanag naman, maging ang ating mga Korte Suprema, ilang associate justice na ang nagsasabi na meron tayong korte,
1: Yes.
0: di ba, na
1: functioning.
0: Functioning, ha?
1: Yes.
0: At ano ba yan sa Tagalog? Na gumagana. Ha?
1: Gumagana po.
0: Gumagana.
1: May kakayahan para
0: meron din akong ano rito, tagabulong. Ha? May tagabulong din ako rito. Ha? No, yan, gumagana. At huwag ninyong minosin, huwag ninyong maliitin ang taong bayan na nakasubaybay. Nakasubaybay po sa inyo ang taong bayan. Kaya huwag ninyong maliitin, huwag ninyong sabihin na kayo ay, ano tawag dito, walang alam. Ha? Oh, may alaman kayo o walang alam, dapat ipakita ninyo sa taong bayan yung inyong nalalaman at hindi sa pamagitan ng pag-iwas,
1: Yes.
0: pag-walk out para hindi magkaroon ng quorum at hindi matuloy yung sinasabi at minumungkahip. Mungkahip pa lang naman ito, di dapat tumayo kayo, ay object,
1: Yes.
0: Mr. President, di ba?
1: Yes. Oh, paliwanag kung ba't di ka sa
0: paliwanag.
1: Oh,
0: eh, hindi. Walk out agad itong si Bendalo, kasama naman yung The Clown, mga kaibigan.
1: Sama-sama sila.
0: Eh, mga dating, ano yan, hinahangaan ko. Ah, dahil alam ko naman na mga, noong araw, ay mga, ano yan, Spice Boys ba?
1: Yes.
0: Oh, yan si Subiri,
1: Yes.
0: si Pimentel yata, di ba? Apat sila.
1: Apat sila.
0: Eh, si Defensor.
1: Kabila naman, White Boys. Yung kabila,
0: apat. Si Defensor.

0: Oh, yan.
1: Dalawang grupo yan dati,
0: Oh,
1: mga bata.
0: pero sabi ko nga, ngayon, hindi na ako humahanga sa iyo dahil nakikita ko na mas maliwanag pa sa sikat ng Haring Araw na mas binibigyan ninyo ng pagpapahalaga. Although lahat naman tayo ay nangangailangan. Pero dapat, yung prinsipyo ng katotohanan ang dapat manaig. At hindi yung ating yung material na bagay, di ba?
1: Sabi nga ng Bob Silver, Tita Carmen, mga

0: Si Del.
1: O bakit gusto ba ninyo na gawin sa inyo yung ginawa ninyo ngayon nung kayo ay Senate President?
0: Yes.
1: Diba? Dapat tama si Robin Hood Padilla na minamaliit din naman itong mga ilang senador, diba? O na sinasabi nila, walang alam. Pero kung minsan, yung inaakala mo na walang alam o walang mas mataas na pinag-aralan na katulad nila, mga tapos yung iba dyan, ha, kung ano-ano, mas mabuti pa eh. Diba? Dahil ginagamit niya yung common sense.
0: Yes.
1: Common sense, mga kaibigan. Huwag ninyong kalilimutan na lahat tayo ay merong common sense na kapag yan ang inyong ginamit, mas malamang sa tama kaysa sa mali. Sapagkat yung common sense, nakukuha natin yan sa karanasan, sa mga nakikita natin. Diba? Na hindi nabibili, sa nababasa sa libro at hindi nabibili.
0: Yes.
1: Oh, kaya nga ang mga senior citizen may tinatawag na wisdom.
0: Yes.
1: Yan ay bunga rin ng karanasan sa mahabang panahon, di ba?
0: Yes. Oh,
1: kaya mahalaga po yung common sense na hindi na kailangan ng maraming titulo at mataas na pinag-aralan. So, nga nakikita ngayon natin, puro gulo, puro gulo. Ha?
0: Yeah.
1: Oh, hindi dapat yung tagisan ng talino para makita natin eh kung sino ang tama at kung
0: bagay
1: sino ang mali.
0: Paliwanag doon, kahit sabihin niyo yung minority kayo, ilan lang kayo naroon.
1: Eh, yun
0: ang taong bayan,
1: mas,
0: pinapanood kayo ng taong bayan.
1: Yun po ang mas maganda eh, yun ang mas tama eh.
0: Yes.
1: Yung pagtatagisan ninyo ng talino, doon kayo hahangaan ng ating mga kababayan kaysa sa inyong ginagawa na walk out na halatang halata na yan ay pakana lamang. Isang paraan para masira ang ngayon ay majority. Pinalalabas ninyo na ang majority ang wala sa batas o kayo ay sumusunod sa batas. Pero maluwanag naman po, di ba? Mungkahi lang yun. Di ba? Ni Senator Marcoleta na pagbutuhan na natin. Oh, meron daw ano yan sa ruling, ano ba, sa House of Rules.
0: Meron po sila.
1: Committee on Rules, hindi ba? Oh, eh kahit ba may Committee on Rules.
0: Dapat one day before, sabi nila. Eh, di sabihin nyo, dapat na ruling.
1: Oh, yun ang, di yun ang dapat ninyong ikatwiran.
0: Yes.
1: Mr. President, hindi ba dapat, marapat lang, nahintayin natin ang magiging resulta.
0: Oh. Kaya nga itong emosyonal itong si Pangilinan. Sanabi nila ni Ligard sa kanya, wala nagkakartel ng right mo to speak. Eh ako nga nung panahon ko, nag-noted ka ng noted eh. Natandaan tuloy. Nalala tuloy ni Ligard. Yung nangyari sa kanya, 2004.
1: Kaya nga eh.

0: Kasama rin sila dyan eh. Di ba? Yung mga pro impeachment.
1: Yes.
0: Bumoto ng yes. Bumoto si ano eh. Si Bendalo eh. Ng yes. Di ba? O. Bumoto rin si Subiri ng yes. Di ba? O so, ngayon nakikita natin na puro kayo antay ng antay na ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte nang hindi dumadaan sa tamang proseso. Yun lang ginawa dyan sa Committee on Justice. Eh, nakita natin eh, di ba?
1: Yes.
0: Maliwanag sa mata ng taong bayan eh. Na hinohokus-pokus ninyo na kayo ay nagpipising expedition at hindi yung sinasabi nyo na mini trial na wala kayong jurisdiction sa kahit anong trial.
1: Yes.
0: Yan ay nasa kamay ng Senado.
1: Kaya kinu-question pa rin.
0: Eh, pero niloloko nyo taong bayan eh. Di ba? Niloloko ninyo. Kayo ang naggagawang bobo, tanga sa taong bayan na akala ninyo ay hindi naiintindihan ang inyong ginagawa. Kaya babala ng taong

0: Ha? Na dating opisyal at na pinamumunuan yata yan ni Esperon eh.
1: Na
0: ni General Hermógenes Esperon na dating naging chief of staff.
1: Yes.
0: Sa dating ano ba yan?
1: Pangulong niya,
0: GMA. O, oh, GMA. O, oh, yan. Di ba? O, oh, at iba pa.
1: Mm-hmm. O, oh,
0: kaya magsasanipersal sila. Na yung mga iba ngayon na mga opisyal ng ating armed forces, ng ating PNP ay maaaring naging under na pa sa ilalim noon sila ay nasa poder, nasa posisyon. Oh, siyempre, kung superior nila yan, anong gagawin nila? Diba?
1: Yes.
0: Tulad din ng tatay, nanay. Siyempre, yung mga anak, yuyuko.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Kaya medyo kabahan na kayo.
1: Yes.
0: Dapat dito, kayo, kaya meron tinatawag tayong check and balance eh.
1: Mm-hmm.
0: Oh, check and balance. Dapat pairalin yan.
1: Yes.
0: Ano kayo, tagisan kayo ng talino, tagisan ng katwiran.
1: Mm-hmm.
0: Ipakita ninyo ang inyong mga paninindigan.
1: Yes.
0: Oh, eh hindi. Tumatakbo kayo sa labanan.
1: Mm-hmm.
0: Tapos sasabihin nyo, Bendy, hindi naman malayong mangyari yan, Don Pepote.
1: Yes.
0: Dahil pag nalantad ang katotohanan, kasama na sila dapat, ha?
1: Mm-hmm.
0: Sa makakasuhan. Kaya pilit nilang ginigiba para hindi matuloy at makaiwas sila sa tinatawag na accountability o pananagutan. Diba?
1: Kaya sabi mo kabay natin, nga, Beijing, oh, Senator Pia Cayetano, umpisaan mo na.
0: Oh, kaya nga sinasabi ni Senator Tulpo na hindi sila tanga. Eh, di lalong hindi tanga at bobo ang taong bayan. Iniisip pa lang ninyo, naisip na namin na baka yung ginawa ninyong yan sa susunod na impeachment trial, palabasin ninyo na hindi patas ang majority.
1: Yeah.
0: Diba? So, bending the law. Diba? Na sinabi ni Boying Remulla, yes sir. So, ibig sabihin,

0: Matibag. Matibag pala. Matibag. Hindi pala mabitag. Ha? Oh, paano hindi ka mabibitag o matibag, matitibag? Ha? Eh, yung mga dahilan, mga hindi tugma-tugmang mga pahayag, di ba? Eh, talagang mapapamura ka eh. Kaya lang hindi natin ito ginagawa dahil ito ay labag sa ating bilang mga mamamahayag. Yung pagmumura, di ba? Pero puminsan, hindi mo mapipigilan talaga eh. Ah, dahil nga, yung mga sinasabi, ginagawa, kinikilos, eh, kabalintunahan sa ating inaasahan sa mga public servant. Tandaan ninyo, yes, ang sinabi ng ating dating yumaong Noynoy Aquino, kayo ang boss. Mm-hmm. Diba? Tayong mamamayan ang boss. Yes. Nagsalita naman ang dating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte. Kayo ang employer at kami ang busabos o kami ang employee. Diba? Mm-hmm. So, dapat ninyong igalang, respetohin ang taong bayan. Hindi yung ipinakikita ninyo ay hindi inaasahan na makikita sa isang lingkod bayan, di ba? Mm-hmm. Oh, itong si mabitag ba yan o matibag?
1: Matibag.
0: na nakukumpus ako na matibag.
1: Nabibitag.
0: Mabitag. Kasi nga, sa sarili nilang mga pangungusap, nabibitag sila eh.
1: Mm, diba? Makasalungat eh, na mga pahayag eh.
0: Hindi tugma-tugma po yung kanilang mga pahayag. Pahayag ni Ombudsman Boying Remulla, pahayag ni
1: Pangulong Bongbong,
0: pahayag ni Mabitag, na matibag, di ba? Ngayon, sino ang may kasalanan dyan, di ba? O kung magkaroon ng iba't ibang mga kaisipan ng ating mga kababayan, kasama na tayo dyan na sinasabi ni Senator Erwin Tulfo na siya ay isang journalist. So what? Kung ikaw ay journalist, marami dyan mga journalist na ibinebenta yung kanilang tungkulin na maging makatotohanan sa kanilang mga inihahayag na opinyon at mga balita. Sapagkat tayo ang bubuo ng persepsyon o kaisipan ng ating mga kababayan.
1: Yes.
0: Diba? Mm-hmm. Sige. O ngayon, isunod na natin ang pagbabalita ni...
1: Wala na po. Okay na po.
0: Okay. Yung numero ng telepono?
1: So, mga tatawag po bukas, ang bilang po namin telepono, pakilista na po ninyo. 0917-581-6500. Ulitin ko po. 0917-581-6500. So, magpapadala po ng mga mensahe para mabasa po namin takar mga mensahe sa Facebook. Pakiserve po sa inyong Facebook ang Radyo Bandido TV.

Good morning, Tita Carmen at Sir James from Marikina. Nandiyan po yung aking isang anak sa Marikina. Ha? Yes. Okay. Sabi nilang gam na pula.

0: Hello.
1: na tila ngayon, 14, hindi ko alam kung totoo yung balita na sumakabilang bakod na ang dati ay nananahimik at walang sinasabi na si Lito Lapid. Ha? Umaksyon na. Eh, action king yan eh, di ba? O, oh, kasunod yan ni ano, ni Fernando po Jr.
0: PJ.
1: Oo, yan. Sige.
0: Mula naman po kay Ma'am Ena Gray, good morning, Tita Carmen and Sir James.
1: Sabi nilang gam na pula, pag natanggal kayo, saka kayo kikiros, sige, ipagpatuloy nyo ang mabagal nyong kiros pag lahat kayo may kaso na. Ha? Oo, eh dapat sabi nga, patawag na agad ang 18 Marines at umpisa na ang pagdinig. Sapagkat kapag ginulo kayo sa oras ng pagdinig, tandaan ninyo, kayo pa rin ang mayorya.
0: Yes.
1: Kahit mag-walk out sila, kayo pa rin ang mayorya. Mm-hmm. Kaya kayo ang masusunod. Kaya
0: wala
1: nga
0: kayo
1: binubuwag eh. Diba? Yes. Kaya nga binubuwag para mawala ang bilang. Pero, eh, ano na yan eh? Buo na yan eh.
0: At saka democracy to, majority
1: no.
0: Win.
1: Oh.
0: Mula naman kay Ma'am Merlita Andres Gonato, blessed morning po sa inyo, Ma'am Carmen, Sir James.
1: At saka mismo ang Korte Suprema, the last bastion yan.
0: Yes.
1: Na nag-i-interpret ng batas, di ba?
0: Mm.
1: Eh sinasabi na kailangan dumaan sa tamang proseso.
0: Yes.
1: Kailangan idaan sa local court, even the Rome Statute. Yan din ang kanilang rules. Idaan muna sa local court at kung walang mangyari, walang magawa, at saka ipadala sa The Hague, Netherlands sa ICC. Sabi ni Cindy Cruz, Carmen and James, tactical gear ng minions yan sa mga ipail na kaso kina Senator Jinggoy, Cheese at Joel. Takot na takot ang mga protector ng mastermind at mga magnanakaw. Blue Ribbon Committee, isa lang na ang

0: Sige.
1: Mula kay Ma'am Ena Gray, yung kolehiyala ay pag nagsalita ay laging may index card.
0: Yes. Sabi ni Lita Prias, "Good day, Em, Tita and Sir. Ito lang ang masasabi. Sinasabi ng iba na walang alam si Bangag sa mga nangyayari. Pwede ba yan?" Oo. Meron siyang 4.5 billion na confidential intelligence fund. Imposible na wala siyang alam. Ano ang ginagawa ng mga intelligence niya? Meron bang mga intelligence yan? O intelligence fund lang ang hinihinta?

0: kita na ninyo. Basa ng taong bayan. Pinaplano pa lang ninyo. Alam na nila. Okay. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Oh, sige.
1: Wala kay Ma'am Dolores Patawaran. Good morning po, Ma'am Carmen, Sir James.
0: Sabi ni Teresita Cruz Agiding.

0: Kaya dapat
1: balita.
0: imbestigahan na para malaman na at
1: Oh,
0: binuhuli ng tao.
1: alam mo kung minsan yung balita, sabi nga may tenga ang lupa, may pakpak ang balita. Sige.
0: Mula kay Mamercy Fernandez na Narciso, good morning, sabi niya.
1: Sabi ni J.R. Gadi, hindi natigil ang bangayan dyan sa Senado. Para matigil yan, umpisa na nila ang investigasyon sa flood control. Tahimik yan kasi sabi nila. Natandaan ko yung sabi ni Senador Lito Lapid, bakit hindi daw magkaisa sa Senado? Tigilan na raw ang bangayan. Buti pa itong si Lito Lapid na kanilang minamaliit, nagsasabi ng totoo at tama.
0: Minsan na magsalita, pero may sense na ano.
1: Nabuntal silang lahat. Sige. Sabi ni Leti Prias, si Auntie Claire, naku, sabi nga ni Don Pepot, mainit daw ang ulo ni Auntie Claire. Alam po ninyo, hindi kayo dapat magalit kay Auntie Claire. Although, spokesperson ang sinasabi sa kanya o ang pakilala sa kanya, pero sa totoo, train siya na maging attack dog. Diba? Eh, kasi laging may ina-attack siya. Ang tungkulin niya ay magbalita o magsalita ng sinasabi ng Malacañang o ng ating Pangulo.
0: Paliwanag sana niya sa tao na mas
1: paliwanag. Kung ano yung mga sinabi ng ating Pangulo, yun ang ipapaliwanag. Pero atake siya ng atake. Diba? Kaya hindi po siya train na para tinrain para maging spokesperson. Train siya para maging attack dog. Kaya huwag kayong magagalit sa kanya. Sabi nga, trabaho lang. Sige.
0: Wala naman kay Sir Jaime Samoya Bernante. Meron kasing Marites sa Malacañang, Ma'am Carmen, Sir James. Kaya alam agad si Sir Amy Marcos. Sorry ka na lang, Auntie Claire. Yung Marites dyan, mabilis pa sa'yo.
1: Sabi ni Evangeline DeSalisa, panabasa ko na ito. Sabi ni Leti Prias, Tita and Sir, Facebook na lang ako. Nanonood ni Lobat Radio ko. At least nakita ko kayo. Thanks po. God bless your program. Sana mabasa ang message ko. Ayan, nababasa ko na.
0: Wala naman kasi J.R. Gadi. Noong nagkudeta kayo kay Escudero, tahimik na ibinigay sa inyo ang Senate President. Wala, presidency, wala kayong nadinig sa kanila ng palitan ni Senator Cayetano. Para kayong mga bata na iyakan ng iyakan, kasalanan niyo yan.
1: Wala pang maleta nun . Kaya wala pa silang pag-aawayan o tututulan, di ba? Ngayon kasi may maleta na kung sakaling ituloy-tuloy ng liderato ngayon, ang investigasyon mabubulgar ang mga sangkot na mga mambabatas. Sabi ni Oye Gloria Ong, yung one ball na nanawagan nga na iahon daw ang dignidad ng Senado, kayo naglulubog . Diba? Paano iahon, nilulubog nga ninyo? Trabaho ba yung mag-walk out kayo? Tama yung kay Robin Hood . Pagdibatihan ninyo, yung nanawagan, yung binabato at pinagmumura ng mga rehista sa Senado, anong iaahon ang Senado? May pa-walk out naman. Sila, sunod itawag na yung, ituwad na yung mga sasakyan niyan sa Senado, di lang batuhin ang mga yan. Sabi ni Edison Macasio, morning po, Tita Carmen at James.
0: Sabi ni Mamanita,

0: mabili o makuha ay yung lupa na dating pinagtayuan ng Nayong Pilipino. Di ba?
1: May mga ganun balita. Oh,
0: malapit po yun sa Okada. Yun lang ang balibalita. Hindi naman po yan, hindi ko naman sinasabi na yan ay totoo. Kaya sinasabi ko nga po paulit-ulit na mag-research kayo. Magbasa kayo. Palawakin ninyo yung inyong mga nalalaman at hindi kayo basta-basta naniniwala sa mga sinasabi
1: ni Don
0: Pepot, ni Tita Carmen Ignacio at iba pang mga mamamahayag na nagpapahayag ng kung ano-anong mga balita. Research po at mag-isip-isip.

0: wala kayong alam sa politika, magaling lang kayo mag-memorize ng script, which is true, di ba? Mm-hmm. Pero yung iba naman talaga, kahit artista sila, nagbabasa sila ng mga balita, nagbabasa mm-hmm. ng periodiko, nakikinig din ng mga balita sa mm-hmm. mga radyo, sa telebisyon.
1: At hindi lang artista may script eh. Sa politika rin may script.
0: Mga senador at congressman, di-script din sila eh, di ba? Yung sinasabing mini trial, mm-hmm. mga script, dapat umayong kayo lahat sa script. Ang problema, merong hindi marunong sumunod sa script, kaya hindi nagtutugma-tugma yung kanilang mga sinasabi, kaya nabubuking ng taong bayan, tapos mm-hmm. magagalit kayo. O, sige.
1: Sabi naman si Jaime Samuel Bernante, Ma'am Carmen, Sir James, pag ang isang senador nakulong, bawal na bang bumoto sa impeachment trial ni BP Sara? Eh, hindi pa naman sila convicted ha. Bawal ba silang bumoto labag pa sa batas?
0: Oh, may mga nakakulong na bumoboto eh, di ba? Hmm.

0: Tita Carmen, Sir James, halos ubus na mga majority. Kinasuha ng admin Marcos ako, kaya mangyayari sa impeachment, ibigay kaya sila?
1: Sabi ni Sir Edison Macasio, tanong ko lang po, bukod sa firing squad at kulong, di po ba pwedeng tagtarin na lang at ipakain sa isda? Di po
0: masyadong
1: ba pwede
0: malupit.
1: Yun?
0: Malupit. Masyadong malupit. Huwag naman. Tama na yung...
1: Human rights.

0: lang sa Mariano Garapon. O, sige na.
1: Wala naman kay Ma'am Leti Prias. Senate President Cayetano and Madam Pia, ito lang masasabi ko sa inyo magkapatid. Huwag kayo magpatalo sa mga kritiko ninyo dyan. Diyan kayo, matagal na dati na eh. Tahimik ngayon sa sobrang inggit nila sa inyo. E paano, mga bio-bio sila at walang alam sa batas.
0: Yes, sabi ni Shirley. Uy, no one is above the law, but we can bend the law. Nge, o nga, sabi ni Emita Bahonda. Kaya ayaw ng Bulaga 11 sa online voting sa session ng Senado dahil sabi ni Tulpo, marami sa Brave 13 ay makukulong daw. Advance mag-isip si Tulpo, parang si Madam Oring, magaling manghula. Basa.
1: Wala kayo sa recuration.
0: 56 pa lang, 756.
1: Trust approval ratings ni BBM ay sumadya sa negative 15 degrees. Bakit alam ba ng mga respondents ng survey na sa Japan si BBM at napakalamig doon? Resulta ba yun ng pagkabisi ni Bumblebee?
0: Hindi, yung performance, di ba?
1: Sa kabila ng maraming ayuda na.
0: Dami. Tiba-tiba, paldo ngayon ang mga chairman ng barangay, yung mga nabigyan ng tigto 200, di ba? Yung mga 200 na yan, hindi yan para sa inyo. Gamitin ninyo yan para sa inyong barangay. Di ba? Ayun ang sinasabi ko eh, na bakit hindi gamitin ang barangay para makapag-train tayo ng willing and able na maging mga senior citizen, di ba? Mayroong mga senior citizen na malalakas pa.
1: Yes,
0: kaya lang, mabilis na nagiging na dinadapuan ng dementia kung walang ginagawa.
1: Yes.
0: Kaya dapat gumika ng programa para sa mga willing and able na mga senior citizen.
1: Yes. Wala naman kay Ma'am Leti Prias, si Erwin po ang may maleta.
0: Ah, si Erwin. Si Erwin na
1: Ma'am Leti Prias,
0: dalawang sasakyan ang kanilang ang kanyang bodyguard. Di tayo nakikita natin eh. Nung tayo ay nasa Radyo Pilipinas, kasama ba kita nun doon? Dalawa, siya yung nasa gitna, isa, parang congress, hindi pa siya congressman.
1: Di ba po?
0: Yung sinasabi niyang, journalist siya. Di ba? O yan, sige. Sabi ni Shirley Uy Ang, mainit lagi ulo ni Kiko, matching, kasi may period gaya ni Pinky. Hindi naman. Walang period si ano, si Kiko Pangilinan. Oh, at saka hindi rin naman inaamin ni Senator Ping Lacson na siya ay may period. Sabi niya, period na yon, hanggang doon na lang.
1: Small period rin po tayo, Tita Carmo, wala na po tayong time.
0: O, sige, sabi ni Miss Moya Bernante, ang Senado ngayon, puro na lang bangayan, sisiyan, trabaho na lang kayo. Walang personalan, bukas ulit, bayan, ingat lahat. Sabi ni Cindy Cruz, gusto daw ni BBM maging Prime Minister, kaya charter change sa... Malabo pa sa sikat ng araw. Tama na, sobra na.
2: Si
0: okay, wala na po tayong oras.
1: Salamat, salamat.
0: Ano ba yan? Okay, ito naman po ang yung lingkod. Tita Carmen Ignacio, pansamantala, nagpapaalam. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. May God bless us all. Marami pong salamat.
3: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM.
4: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
5: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.